0: The new Kiss FM 102.3 8:14 in the morning, mga ka-Kiss. Hi guys, sa tara mga ka Facebook Live, gano'ng mga orasa. This is the Kiss Top 5 loud and local, mga ka-Kiss. Kaganina ito nadungog ang mga loud and local songs nga giplay na ito diri. To Mamnita Valderosa, good morning. To Ryan Palak, watching from Kutkutan, Valencia. And also good morning to Jenny Saligan. Shout out ko, request ko song Balwarte by Yolo. And yes, ato i-play na unya, mga kakesa. And Lito Mahinay, good morning. DJ, Kiss loud and local, always listening at Choa Compound, Kogon, Purok 5. And also good morning ni Edwin Buktot. Good morning, watching and listening over Facebook Live from Albor. Good morning to Randy Santisas, to Lord Saranilo. Yes, good morning. Sa tanan mga naka-Facebook Live, ganong mga orasa. Sa tanan mga viewers and listeners worldwide. Thank you so much sa pagsuporta niyo sa mga local Boholano talents, mga Boholano music. And yes, today is Friday, is July 10, 2026, mga kakis. So, it's a Kiss loud and local, another loud and local top 5. Ginsa ka mag number 1 for this week sa atong countdown. Yes, ato na mabawaan karon tataod, mga kakis. But before that, mga kakis, yes, I kalimot nga, this is powered by Jive Sound Systems, Sea Urchin Productions, G-Boys, Suportang Lokal, and Bohol Indie Movement. Yes, kumusta ang tanan nga mga kakis na diri ha? It's a rainy Friday weekend. So, maulan na Friday. So, sa tanan mga kakis na diri ha, kanaminaw karon, good morning. Good morning sa tanan mga taga Kalapay Butika ng Bayan, sa tanan mga branch nila, and sa tanan mga staff na diri ha, sa Kalapay Butika ng Bayan. And also ni Sir Floro Rinca, and sa tanang mga taga Tesla office, and also ni Plongplong, ni Consel Plongplong Rinca, good morning. Ni Nacho Romaliv, naminaw diri sa Mansasa, good morning di ay sa tanang mga taga Mansasa, Tagbilaran City. Yes, sa tanang mga naminaw po nato, si Bro Kagawad, Marlon Dilusa, at Maymay di sa Balot Store sa Manga. Good morning sa ato mga kakis, sa tanang mga listeners na ato karon nga naminaw. Always a Kiss FM, yes. Sa tanang mga taga-Dawis sa diha. May papaminaw niyong tanan di ay sa tanang mga pinalanggang listeners na ato diha sa Dawis, Bohol. Yes, salamat kaniyong tanan sa pagpaminaw. Always a Kiss FM. Yes, it's a Kiss loud and local, mga kakis. And to... yes, to Evangeline Sale. Salamat kayo sa pagpaminaw. Yes, good morning sa tanang mga kakis na ito niya sa Barangay Buol. And sa akong kinugos na niya. Good morning sa tanan-tanan mga listeners nga naminaw karon diha. And sa tanang mga taga Barangay Buol, di Byronit Andok and Engineer Ondoy Bacamantes at may papaminaw diha. Yes, salamat kayo tanan. To Bro Bernard Poliscas Jr., good morning. And sa tanang mga taga Pima Toda, salamat kayo sa pagpaminaw, bro. And wala ba ka tugnawa diha, bro? Lamay higop sa bawron sa basoy, bro. Yes, and naghatod ko sa iyo. Ay, naghatod pa. Yes, amping-amping sa kuan. Malakaw ron kay danglog kadalanan ron ato mga drivers diha. Hinahinay lang sa pag-drive in town. Ay palabig pakusog kay danglog yung kadalanan ron. Delikado sa mga biyahe-biyahe na itong pakusog ta. Yes, sa tanang mga kakis din, nabinaw po nato diha si Worm. Shoutout diri sa Provincial Assessors, labina ni Ellen. Nga nabinaw ko nun ni Pedro Liray Ukulam. Good morning, watching from La Fortuna, Lila. Sa tanang mga taga Lila, sad, good morning yung tanan diha. And also ni Pedro Ukulam. Salamat kasi pagpaminaw sa Kiss FM. Yes, salamat ni Evangeline Sale and... imong papa diha. Yes, pangumusta ko sa imong papa. Good morning and yes, bro. Amping-amping ganunay, bro. And ni Bro Bernard Poliscas Jr. And sa tanang mga taga BNF Pro Sound ni Gian Day Datoy. Salamat ni Boss Catel Datoy sa salamat. And sa tanang mga taga Garsuta Lights and Sounds, good morning. Salamat yung tanan sa pagpaminaw sa mga Yes, sa Garsuta family diya sa Antiquera and also sa Maribohok. Yes, kiss, top 5 loud and local mga kakis. So, number 5 up to number 1 sa atong list karon. July 10, 2026 mga kakis. So, atong i-check karon kisa mag number 1 for this week sa atong countdown sa kiss, top 5 loud and local mga kakis.
1: Appreciate the week's most requested local songs by our very own local talents. Presenting the top five loud and local.
2: Hi, my name is Brandon Kyle Ungab, and you are listening to Top 5 Loud and Local.
3: Hi, this is Joseph Gara, and you're tuning in to KISS Top 5 Loud and Local.
4: Yes, are you ready?
5: Hell yeah!
1: Top 5 Loud and Local.
6: 102.3 KISS FM. Hi, we are Robots. You are listening to our hit song here on KISS FM 102, your music radio.
7: Number 5.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy. Kining bugnaw ang panahon, ang atong dagkong ugat niini, atong mga arteries, mukipot po na sila. Mauna nga maglisod ang daloy sa dugo o muhinay ang oxygen, paingon sa imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing na dayon, mas mangusog na siya dayon, pag-pump, pag-bumba, para makasirkular pag-ayo ang imuhang dugo. So ang resulta na pinanga, mutaas ang imong blood pressure, ang imong heart rate mutaas. Mauna nga mas kwapog yun, naagid mo'y BP sa inyuhang balay. Mauna sa mga nagpuyo sa mga tingtugnaw nga area, bugnaw kayong mga area, dapat na mo'y BP pinanga. Dapat dili taas ang BP, dapat normal good ang BP. So nganong December 25, December 26, o January 1, nganong maomaning mga adlawa, ang taas kaayo mga record sa mga gipang atake. O maoning mga adlawa nga daghang nangamatay in taon niya yung mga adlawa. Dili lang tungod sa kabugnaw sa panahon, kundili tungang gabi, grabing inim nanay, tungang gabi ni kaong pagkarni, labi na karning baboy. O gubang mga pagkaon nga lisod kay tunawon. So, unsa man mga pagkaon nga lisod kay tunawon, kanang humani mo kaon, busog ka ika. Unya, may kaon dayon ka og tamis kaayo na ay gatas o grabing asukal. Grabe kay na makapa-indigest or makapa-impatso mga pinanga. O ang karneng baboy, init kay na sa dugo pinanga. Muingon ganit tag-init sa dugo, grabe na siya mo pa-overheat sa imong system nga maglapot ang imong dugo, mag-hypercoagulate o magbagtok ang kaugatan. Nga magdala pag yun na siya og mga uban pa nga mga inflammation, pagpanghubag sa imong sistema. Unya, kanang mukaon ka o karne tungang gabi, grabe kay na makapastrain or makapabugat, makapatrabaho kaayo sa imong kasing-kasing. Kay lisod gani na tunawon sa imuhang estomago o sa imong tiyan, maapiktahan pod ang imong kasing-kasing. Labi na alas 12 sa gabi, magginananay o karne. Dok, panagsaraman dok. Ha, okay ron ta panagsa kung walay daghang madisgrasya. I think, mao na i-reconsider siguro. Sa sunod nga mga celebration, dili karne ang handa niya ng tungang gabi. Kanang karni, buntag na kaunon, niya basta di lang karning baboy. Kay grabe man kay nakainit sa dugo ang karning baboy. Dali na nato i-challenge ang atong kaugalingon unsaon nato nga ang atong creativity manggawas nga panahon sa tungang gabi, mga kakanin lang, mga prutas lang, o unsa bang mga lamig nga pagkaon basta di lang karni. Speaking of good sleep, importante kaayo nga naatay quality sleep o insakto nga pagtulog para makarelease ang atong lawas o growth hormone. Mug marelease lang ang growth hormone pag ang tulog nimo naa ka sa deep sleep, kanang lalum kaayo nga pagkatulog.
2: Makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinanga, Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop. Humanana, layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney. Ito kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa makabuhay ang akong atay o ang akong kidney. Actually, ang mo limpiyod nato ang ato ara pong atay ang atong sistema, naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney, o sa ubang mga system na to para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
1: Taigong tayo mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Nagkalimot sa pag-inom sa mga suplemento ng atong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength.
2: as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mari, parang lumala ata yung skin allergy mo.
4: Oo nga, Mari. Hindi tumatalab yung ginagamit ko.
3: Ito, Mari, itry mo ang EXL All-in-One Skincare Oil. Meron itong 17 kinds of herbs. Plus, maganda sa skin allergies. Anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, at para sa mind relaxation.
4: Mari, ito na gagamitin ko. Ang EXL All-in-One Skincare Oil.
3: EXL All-in-One Skincare Oil.
5: EXL All-in-One Skincare Oil. For skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oils.
0: May buhay sa makabuhay!
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Maayong buntag, love.
9: This song is brought to you by Casino Plus.

0: Atong imaginon kung unsay mahitabo, sulod sa atong lawas humanta mapaakan sa usa ka infected nga mosquito, infected nga lamok o dengue virus. Step 1, ang lamok, sila man gyud ang mo-deliver sa virus. Panahon nga mupaak na ning lamok, and of course, nakasamad na sila sa tuwang panit, ang lamok na nasilay saliva or laway. Nga dito, nagpilit ang dengue virus. Dito po na siya makasulod sa tuang panit. Ang virus is extremely small. Gamay gini siya nga klaseng virus. Dili po di siya makapadaghan siyang kaugalingon. Kinahanglan, musulod sa siya sa atuang selula, sa atong mga selula. O kining virus, iyahang gamiton tong mga cells nga iyahang nasudlan sa tuang lawas para himuon to niya nga factory. Himuon to niya nga factory para dito siya makapadaghan siyang kaugalingon. Kanang pinaakan sa lamok, pinangga, diyas itong mga panit, naadiha ang mga skin cells o immune cells sama sa dendritic cells, monocytes, and macrophages. Ato ang isipon nga ang matag selula naana siya'y pultahan ang matagbalay. Ang dengue virus na siya'y protein pod sa iyahang gawas. Mura siya'g susi, nagdala siya'g susi. Makini nga mga protein, kani nga mga susi or protein nga naa sa dagway palibot sa virus, mauni siya ang makapatapot sa human cell. Mura yun siya og kining gitawag nga susi para makaabli siya. Tungod kay makaabli siya, makatapot siya. Ang cell membrane dayon nato sa atong lawas mga pinangga, mauni siya dayon mo mubalot or mubira sa maong virus nga makasulod siya dito sa cell nato. Mao nang gitawag endocytosis. Endo meaning inside. Cyto meaning cellula. Osis meaning process. So, baliko na to. Ang cellula na to, nagagamit na siya og proseso kanang gitawag endocytosis para nga mukuha siya og sustansya gikan sa gawas, mga hormones gikan sa gawas, mga protina or mga particles. So, muna ni karon, pagsulod na sa dengue virus dito sa tong cell, gi-attack man niya, gi-hijack man niya, gitulis man niya ang atong cell niya, ang cell na to. Ngano natulis? Tungod kay ma-attack yun, gi-attack ang ato ang lawas. Ang dengue virus, nagdala na siya og genetic instructions, kanang gitawag RNA. Kumaingon ganitag genetic instructions, but pasabot, ang virus, siya na mismo ang mi-operate dito sa imong selula. Iyang gipugos ang atong cell nga mo-produce ani, especially kanang gitawag viral proteins. Mauna ang mga building materials nga gikinahanglan para mo-create ang atong selula o bagong dengue virus. Unya, ang atong selula pugson po na sa dengue virus. Kopyahan ni ang ako ang RNA. Kopyahan ni ako ang set of biological instruction. Magdala na dito og mga unsapay mga instructions. Tudloan niya yang pugson ang atong selula. Ang atong selula nga mauni ang kopyaha. Unya, pugson pod sa dengue virus nga mo pagawas siya og new dengue virus particles. Usan siya kompleto nga new nga mga virus, mga bagong viruses nga ready na pod nga mo infect sa uban nga mga selula. Sa ato pa ang na-infect nga cell nahimo na siyang factory sa kalaban. So katong mga bagong nahimo nga mga viruses mo gawas na dayon to sila niadtong selula ha, niadtong cell og mo infect sa uban nga cell. Unya, mo-spread sila dayon dito sa ato ang lymphatic system, sa tong dugo, especially diha sa tuang mga white blood cells. Ang dengue pod, pwede po na siya mo apekta, mo atake sa atong mga organs, sama sa atay o sa tuang bone marrow. Now, unsaon sa tuang immune system? Pag-away ani. Ang good news, mga pinangga. Ang atong lawas, bisag i-hijack kay na-attack siya primero, pero maka-recover siya. Basta kabalo ka mo gamit niya, pag-alalay niya o pag-suporta sa atong mga lawas. Of course, natin gitawag the first defense. Gitawag na sa dayong the alarm system. Ang mga na-infection ng mga selula, makabalo sila nga something is wrong. Na-hijack sila. Kabalo sila. Muna nga magpa-release din sila og mga chemical alarm signal. O sa mga gipagawas nila diha kanang gitawag interferons o cytokines. Kini nga mga signal, kini nga mga warning signals, makapabalo ni siya sa mga duol nga mga selula o manawag ni sila o immune defenders para muadto-adto sa ilaha. Okay? So gitawag ni siya og kaning early response, gitawag ni siya og innate immune response. Innate because gitawag ni siya og innate immunity tungod kay inborn, but pasabot inborn, pagkatao nimo naa ni siya. Pagkatao nato naanatay mga depensa nga mga sistema. Bisag wala kabalo sila sa ngalan sa virus, mutrabaho ni sila dayon. Unya, musunod po dayon ang second defense. Kining gitawag the natural killer cells. Mga special white blood cells ni sila. Gitawag ni sila mga natural killer cells. Mauni sila ang mo inspection sa mga cellula na to, labi na sa mga katong na infected. Panahon nga ilang makitaan ang cellula nga grabe na ang infection. Kaya ang infected cell manggod kanang cellula na to nga na-infection na sa dengue virus. Napo na sila yung mga ipakita nga signal sa mga natural killer para dili sila gubon or i-destroy sa mga natural killer. Ang mga infected nga cell, mo-display na sila og identification markers nga mailhan sila sa mga natural killer cells. It's either moingon sila nga ayaw sa ako o ayaw ko atakiha tungod kay healthy ko. O baka ha, magpakita sila og abnormal nga stress signals nga moingon sila nga bungkagan ako, patiyan ako, aron dili mulagana pa ang infection. Ingana ang tinabangay sa sulod sa tong lawas na ay mo sakripisyo para nga ang uban nga kauban niya dili na matakdan, dili maapektuhan, para ang mismo nga tao nga na infection, dili lang ang mga selula, matabangan pa. That is second defense, ha? Napagyutay third defense, kanang gitawag di antibody team. Lahi na po nga grupo sa immune cells, kanang gitawag B lymphocytes.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hayat, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Ang antibodies, mura ni siya og mga gidisenyo nga luck or kana bitang pusasan. Ilahang pusasan, ilahang pusasan tong mga virus, mo-attach ni sila, mutapot ni sila sa mga dengue virus para nga dili pa makasulod sa uban nga mga healthy cells ang mga dengue virus. Ikaupat, nanaputay ikaupat nga defense, nga depensa, ang gitawag the T-cell, team, T lymphocytes. Mao ni siya ang mutabang pag-coordinate sa immune response. Magka-create o makahimo din og immune response tungod kay T lymphocytes. Siya ang tig-coordinate, siya mutabang pag-coordinate. Importante kaayo ang coordination gyud pinangga. Ang uban nga mga T cells ilahang markahan or ilahon, ilang timan-an og ilaha pong bungkagon or patyon ang mga infected cells. Ang uban pong nga T lymphocytes ang ilang trabaho ilaha pong i-guide ang B cells og ang ubang other immune defenders. So after recovery, mga pinangga, panahon nga maulian na ang atong lawas, kay grabe man ilang tinabangay no, nag-teamwork man sila. Ang uban pagani mo sacrifice pagyud nga mga ubang selula nga magpapatay na lang sila. Basta di na mabangbang, di na nila mapugngan ang infection, magpapatay na lang sila. After recovery, ang lawas nato nagahimo na po niya mga memory cells. Ayan ha. Nasa'y memory cells nga maka-recognize siya nga parihang nga dengue virus type nga muabot or mu-infect sa atong lawas na pod. But pasabot mga pinangga, even sa atong sulod sa lawas, nagahimo na sila dito paglista para makakat-on o niya malikay na sa mali nga mga decision. Of course, kay Permero, nasayop man gyud ang selula na to tungod kay naatik man siya sa dengue virus. Sunod, di na siya maatik. Mao na nga, di na ta magsakit. Labi na katubitong sagan nga na dengue na, di na mabalikan. Pero hinumduman na to ha, nga na ay upat ka main dengue na ay 1, 2, 3, 4. Kung naigo ka tong usa, pwede ka mabalikan sa ikaduha nga type, ikatulo nga type o ikaupat nga type. Pero pag once nga nanakay memory cells sa katong klase nga type, di na ka mabalikan at tuniyang naa naman siya memory pinangga. Pero base sa pagtuon, pwede gihapon bitaw ka mabalikan sa same type nga dengue basta ang imong immune system magpaluya-luya. So pwede man gud ang atong memory cells maluya gihapon kung magpa-stress-stress gihapon ta pinangga. So ang importanteng lesson ani, kinahanglan balance immunity, mas maayo pa kaysa uncontrolled immunity. I-try ninyo mga pinangga ang EXL All-in-One Skin Care Oil. Magbutang yun ta sa ato ang mga balay ani. Labi na sa buntag sayo, pwede na tamang haplas ani sa hapon, gabi, mang haplas, labi na panahon sa ting ulan. Pwede po ta magdala-dala ani kung mang lakaw ta ang ato mga bata, padalhan na to ani kay basig dito sa eskwelahan. Mang haplas lang ni ini. No? Humot man po ni siya pinangga. Tungod kay ang EXL All-in-One Skincare Oil na ani siya strong smelling natural compounds nga makapadiskoryo or makapadiscourage sa mga lamok nga di siya mo tapot or mo landing sa imuhang mga panit. Ang EXL All-in-One Skincare Oil pod mga pinangga, nani siya'y aromatic plant compounds nga pwede niyang maskarahan ang baho sa atong lawas or ang odor sa atong lawas nga ang mga lamok, ang iyang smell receptor makonfuse. Di siya basta-basta makatapot, makaduol sa imuhang panit. Kung makatapot man o makapaak ang lamok, haplasi o EXL Skincare Oil aron dali mawala ang katul-katul o iritasyon sa itong mga panit. Sa mga 18 pataas, inom gita og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule Matag-Adlaw mga pinangga. Isa, hantod tulo ka kapsula, human pa ni hapon ba or sa di pa matulog. Kung naigibati, pwede buntag o do hapon ang pag-inom. Hinumduman nato kada inom nato Sabayan yun na itong dili mo ubos o isa kabasong tubig ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya o dalita maulian sa itong mga balatian. Pwede po ni siya i-maintain mga pinanggabi sa guatay gibati. Mao na ito ang dapat hinumduman. Ang atong immune system mao ang natural defense team sa lawas. Naani siya'y natural killer cells, T cells o antibodies nga nagtinabangay sa pagpanalipod batok sa infeksyon. Para masuportaran ang normal immune function, importante ang sakto nga tulog, healthy food, exercise, hydration o stress management. O para sa additional support or nutritional support na ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule formulated with selected herbs, antioxidants, vitamin C, vitamin B1, B6 og B12 to support normal immunity, energy and general wellness. Hinumdumi, dili lang supplement ang atong saligan. Kinahanglan gihapon ang balanced lifestyle og proper medical care, labi na kung adunay hilanat o simptomas sa dengue. EXL Makabuhay Plus, your daily partner for immune support, energy and overall wellness. Ato ang na hisgutan sa to ang health discussion. Ato ang natun-an nga ang human body, ang lawas sa tao, mo survive siya, makadaog siya tungod kay ang atong mga selula og mga organs nato nagtinabangay sila pagtrabaho. Ang kasing-kasing dili siya makasulti nga himuon ra nako ning ako ora. Ang atong mga immune cells mo-communicate na sila, mo-cooperate, o sometimes mo-sacrifice silang kaugalingon para lang maproteksyonan ang ato ang lawas. Kinumdumos tong story ganina nga na ay mga infected cells nga tanaw nila nga murag nahimo na yun silang naggamit sa dengue virus o niya ang uban nga mga cellula, mga kauban niya dito, posibleng matakdan na mampod para nga dili ito sila matakdan o aron dili sila makakos nga mamatay ang tag-iya ba, mamatay ang tao. Magpagawas ni sila og marka, kanya maingon sila sa natural killer cells, patyami. Magpagawas ang signal, destroy us para di nami makatakod sa uban. Para dili makagawas ni si virus nga muadto sa uban. Manakod na po ni dito. Kini nagtudlo nato gusto ka importante nga lesson. Ngabot pasabot walay pamilya, walay iglesia, walay church, walay organization, walay community or usa ka nasod nga mahimo siyang ligon nga walay sakripisyo o walay pagtinabangay. Unsay sakripisyo mga pinangga? Ang sakripisyo nagpasabot nga willing ka nga i-give up nimo ang uban nga imuhang comfort zone. Naakay kahayahay unta pero willing ka dili maghayahay para lang naakay maambag sa uban. Willing ka ngang imong oras imbis nga imo ni siyang ilakwatsa, imo ni siyang kaning pipila ka oras kuaan nimo na para imo

0: mga leaders. May sakripisyo silang personal convenience para makaservisyo sa mga tao. Ang pagsakripisyo, wala nagpasabot nga tugutan atong uban mo abuso sa tua. No. Dili na sakripisyo nga tinarong. Ang sakripisyo nagpasabot nga willing ta mo contribute something valuable for the good of others and for a worthy purpose. Managingon ni Benjamin Franklin, usa ka inilagyod nga tao dito sa US, founding fathers na tukod ang Amerika, usa sa mga tao nga nagpatukod sa dakong nasod ng Amerika, si Benjamin Franklin. Matod pa niya, no gains without pains.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Nagin mo na siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw.
5: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitano mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o sa kabasket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kay bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay

0: Puwede plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy. Bilin tagasabihan mga pinangga ha. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. No gains without pains. Di ka makakabot og ginansya kung walay kasakit. Dili ka mo improve kung dili ka mo agig kasakit. This means that meaningful success usually requires effort, discipline, and sacrifice. Ang usa ka estudyante makabaton o kahibalo pinaagi sa pagtuon. Di binabasta-basta magtuon. Pero pag maanad ka, sayo na lang ang magtuon. Ang usa ka pamilya, lisod kaayo nga makakabot o maayo nga kaugmaon kung di kabalo mag-save o dili magtrabaho. Usahay, gusto ta og hayahay, pero dili ta gusto og responsibilidad. Gusto tag reward, pero di ta gusto og responsibility. Gusto ta og peaceful nga family, malinawon nga pamilya, pero dili ta gusto og mo say sorry or mo apologize. Gusto ta og limpyo nga palibot, pero di po ta gusto mo tabang. Gusto ta og usa ka successful nga organization, usa ka successful nga grupo nga imong giapilan, pero dili pong ka mo sakripisyo og oras. Ang word for today mga pinangga, Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. Mas maayo day na teamwork. Kaya kung ang usa matumba, ang usa mo pa, bakod. Wala tagi-design sa Ginoo nga mag-inusara. Mauna na po tayo responsibility kung saan na ito pagtratar ang atong kaubanan. It's either kauban sa relasyon, diya sa pamilya, diya sa trabaho, o diya sa simbahan. O baka ang atong mga kasilinganan. This is Doc Bri Palangi reminding everyone, unity is not only spoken. It is shown through sacrifice, service, and teamwork. Remember, no gains without pains, and well done is better than well said. Let us work together, lift one another, and glorify God through our actions. God bless everyone. Together with God, we are stronger.
4: Basta healthy, happy!
5: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, at EXL Makabuhay. Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day dyan na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
0: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye.

The New Kiss FM 102.3. Sabayan nyo ako sa galaw, ha? Sabayan nyo akong gumalaw sa ganitong klaseng panahon. Medyo malamig, di ba, Sir Charles? Deka? Oo. Ano, sabay masalap, ano yung mga panahon na gawa sa maglutog init na mga saba? Nilagang baboy? Init kaayo? Sus Mario Joseph. Tangalimog petsay, tangalimog kaning patatas. O nyo, naisiling haba. Na may klase, no? Sakto na pag-uli sa inyo mga kidilets nila. Ay, sige, kuhan niya. Ay, sige, message di ha. Usas ba? Ay, lako. Kinsa man to ha? Oy, Mads! Si Mads ba dito? Oo, ano? Oo, halang-halang. Oo, lami lang halang-halang. Lami po ng pulutan, no? May pangyagat. Diba, halang-halang, sakto na. Oh, pero sa may giluto ni Sir Charles Deka, ha? Sa may giluto, ane. Pero perfect ng halang-halang. Oh, tinola manok, perfect food na, di ba? Oh, nabay ko, an. Oh, nilagang naka. Sa pala, nilagang naka, ah, baka. Okay, oo. Sa pa. Aling umuulan-ulan, di ba? Masarap eh. Tapos, pagkatapos niyan, di ba? Relax gamay. O, sa may kailangan. Siyempre, kailangan ng pampatunaw na pod. Ay, layo-layo pa man ang pistas dawis, ha? Ay, ong magkabalisod, laki. O, yan. O, at least na beef, na chicken. Oh, di ba? Pili lang mo kung sa'yo gusto ninyo. Beef, chicken. Oh, di ba? Ito na lang mo. Ito na lang mo sa noodles.

Oh, nganong mo fly high man. Nganong mo fly high man kung dili kaya. Diba? Oh, kung usaray na ah. Kung usaray na ah na makita ni mo sa silingan. Ito ah. 31 minuto, sumahan mo na bayang 11 o'clock in the morning. Ito ang Kiss House sa Kiss. Batiin muna natin, sandali. Mads Maria Rain Cabagno Tumuntado. And syempre, saan eh? Padungog-dungog. Ha? Dali ah, sandali. Padungog-dungog sa pista sa Dawis. Paldalias, panahol. Uy, oh. Parang kailan lang, tu alang mi sa kilid, sa balay ni Boss, Gob Aris. Oh, di ba? Dato rami, dato sa may, sa may murag nai bar, or nai bar ba na, di ba? Murag nai bar, bita, tu alang mi sa kilid, Robert James, ako, ah, oo, si Boom, Rapsa! Hapit na! Ayaw mo ka malaka ha? Kung wala mo'y kaadtoan sa pista pon. Pon-pon, ha? Oo, Sos Mariosep, ang gate ni Governor Aris Omintado o ni Congresswoman Van Van Omintado is widely open sa tanan! Makakaahon gyud ang tanan! Adto naman ito. Kaya pila ka station to, murag tulo ka station. O asa pa. Primerong kuha ni mo, datos first station. Balik di mo, siyempre, U-turn man kanya, hindi ka ma-wrong turn. U-turn man good ka. Second station. O magkaunsa-unsa kang gigutong mag-iapong. Ato ka third station. Bitaw, no? Di ko naman magutong maala, no? Sa panahon sa pista diya sa Dawis, kila Governor Aris Omintado, ay talaga naman perfect na perfect. Ay, hinihintay nyo. Gikan karon magpagutom na mo. Ay, nako. Unsaon na lang ni siya, unsaon na lang ni siya, ha? Anyways, which way? My way! Batiin muna natin to si Sir Charles Decalay, no? Kamulo sila gamagpayag kay tambayanan ko, no? Labi lang kung umuulan. Sir Joel Junrel, I, and kay Ma'am Sexy Sandy, and of course, kay Sir Pogs, karaniwang tao na minaw sa atua. Ayan, di ba? Dagan salamat sa pagpaminaw diya sa may Poblasyon 1. Sa mga taga Poblasyon 1, hello. Oy, si Mambilin. Mambilin, shout out FCB Kogon. Ayan, mga taga FCB, mga taga First Consolidated Bank. Dapat Mambilin, pag mag-turnover ng cheque ang FCB, dapat ikaw sumama, at kasi Mamsun eh. Di ba? Di ako magpa-picture ninyo. Kaya kasagaran si Allen, kundili si Allen baby, si Sean ang nagpapapicture sa inyo mga donation. Pag naa si Ma'am Sune, naa si Ma'am Bilen, aw, oh, matik! Magpapicture si Bob Goodman. Oy, taga, mga ka-FB friends natin, ano? Mga nag-view at the same time, nakikinig sa atin through our Facebook Live. Ito si Nacho Romalib. Villamor to eh. Nacho Villamor. Oh, kasi igagaw niyo ni mo ni Mads. Villamor eh, oh. Villamor. Taga asan eh? Tagbilaran City. Okay. Sinsa pa? Ba't ba ayaw umakit na ito? Ayan. MJ Vloggers. Kadapnapan, Bilisan, and Libaong. And sa Dampas. Ayan. Hello daw. Oras, alas 11:35 na. Magbabalik ako with more right after this very short break.

0: Virginia.
1: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte.
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
3: Rexido Forte.
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido.

0: ang discarding nako, discarding bisnak nato.
1: Rexido Forte.
0: Mas paspas, banat sa upat.
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vainak! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
9: Uy! What a ko!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Bye!

0: may swak to pa.
1: Swak to na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The hottest dance tracks.
1: Great remixes.
0: Great remixes.

The New Kiss FM 102.3. Alam mo, merong mas magaling talaga pagka ganyan. May mga kilala akong tao na pinapakita talaga nila yung mga body language nila, di ba? Kasi hindi nila kayang isaysay sa kanila mga pananalita, kundi body language na lang. Mga nag-iingon nila na action speaks louder than words. Denny! Denny is the pogi. Bakit ang pogi mo, Denny? Oh, si Denny Lies is the pogi. Minaw sa ato. And siyempre, si William Moore, no? Taga Mansa-sa daw siya. Abi na akong taga, ano kay, Team Calceta. Oo. Ayan, taga Mansa-sa daw. Okay, thank you. Mga kaibigan natin sa Mansa-sa. Teka, nasa dulo ng dila ko yung mga babatiin natin mga kaibigan. Siyempre, andyan si Doc Titus Dave, Kalipusan ng Kalipusan Dental Clinic. Nandyan din ang AutoZone. Ayan, AutoZone! CPG North Avenue, Taloto District, Tagbilaran City. Andyan din si Paring Romel Oming sa Laguste and si Ma'am Bidaylin sa Laguste. Mr. and Mrs. Romel and Bidaylin sa Laguste ng JH Motors. Andyan din si Ate Helen and Kuya Joel Maestre. Paring Sir Kagawad, Marlon Dilusa. Maabot na barangay kapitan ng barangay Mangga. Suportahan natin yan. Two months na lang ang preparasyon. malapit na, no? July, August, September. October filing na eh. Ayan ha. Oh, critical na yung October. Pero kaya ni paring Sir Kagawad Marlon Dilusa yan. Sisiw yan. Subok na matatag. Subok na matibay. Ayan. Mads Maymay! Nagal salamat sa pagpaminaw, Mads Maymay ha. Oo. And sa lahat ng mga taga Mango. Sa mga taga Mango. Hello. Na-miss kita, Bobby Bear. Ay, naminaw ko sa bansa. Okay. Ayan, si paring Mark. Asan si paring Mark? Ah. Pasingot to. Ayoko din mo ta. O nga pala. Kita kids, no? Kita kids. Tama. Yung sinabi ni paring Mark. Okay. Lazaga, no? Oo. Kita kids tayo sa mga taga Alicia, no? Sa mga taga Alicia, okay? Kita-kits mga taga Alicia for the Sandugo sa Bohol 3rd Digi Amateur Boxing Championship. Diyas sa may Alicia karong July 21, 23, and 25. Then diyas sa may Duero July 22. Ayan ha. Oh. So, dalawang venue yan. Sandugo sa Bohol 3rd Digi Amateur Boxing Championship. Ayan ha. Oh, kasama si Bob Goodman dyan. Okay? Okay, and Angeli Roland. Shout out Bob Goodman watching from Dawis. Taga Dawisneland. Thank you ha. Mga taga Dawisneland. Uy, dagong gud ang kalangitan. Taon-taon siguro buhilang na ang kahangin. Kalangitan na eh. Amping mo ha. Naamoy mga wakal-wakal dyan. Ikaw, Mads Maria Rain ha. Kung naa kay wakal-wakal, postponed muna, postpone. Kay way biyahe ha. Alas 11:52 ang oras natin. Okay, wala bang magtatampo? Wala naman siguro magtatampo pag hindi natin mag-greet. Oh, ayan sa mga taga-Capitol. Ayan na, sinabi ko na eh. Di mabangbang tugnaw ang ano, sana eh. Di mabangbang tugnaw ang relasyon. Paita, no? Paminawan eh. Tugnaw ang relasyon, tugnaw ang panahon. Diyang gabi is samot katugnaw. Kailangan pa yung programa na makabuang ka dyan. Ay nako, tao na lang na eh. Pero sige lang, mag-salsa na laman ta. Salsa. Kundi li salsa, ano ba? Ayun, hindi tsatse. Yung mga magagandang sayo na talaga lamang. Talaga lang nakakapagpainit. Diba? Oo. Swing hindi rin eh. Diba? Ito, Better When I'm Dancing ni Meghan Trainor. Pwede to. Para uminit lang ang namatay mong

Saying hi to Ma'am Nessie Villamor and Rocky Villamor, also to Romy Villamor and Estong Villamor na naminaw sa atoa. Sa na to? Atoa. Dito pa nga si Inday sa Senado. Nanimulos ang panahon. Weather-weather gina siya. Mads. Anyway,

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Og naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Og daghang salamat.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herba, strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Cloney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na Bunturan, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi. Baling malasa, oy.
6: Unsa ka, Brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI, tanhay kung mo-withdraw. Ato magkustan na irong hapon. Nya.
6: Unsa nya?
5: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Uy, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy! Buhat ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan. Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
11: More water, more life.
12: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugat.
14: Rexido Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: Rexido Forte!
13: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
14: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult.

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Init sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidak ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
8: Sendig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
9: Drink light. Live light. Sendig.
10: Drink responsibly.
11: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
12: Uy, buhat ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan! Bye!

0: to pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neosep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neosep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neosep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bye.

0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car, and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy. Bye.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang akong anak mao si Yorishin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. 21 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga ka-dearest friends. Ug atangi na sad ninyo, unya ang sumpay sa maong sugilanon sa sulat ni Ma'am Tricia nga taga Valencia, Bohol. And shout out the eye ni Sir Randy Archaga Santisas nga naminaw karon. And also to Sir Mark Hill Dotax nga naminaw karon dira sa Purok Uno Mariveles Dawes, Bohol. Thank you so much kaninyo. And of course, shout out the eye ni sa kuang kinakusgang amiga, classmate, no. Muog yun ni siya pinaka bright sa kanang classmate na ho pag college. Mo si Maria Chantal Kidlat nga naminaw karon. Thank you so much, Maria Chantal. Mga ka-dearest friends, stay tuned, mga ka-dearest friends, because we've got your favorite 80s love songs only here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: ma, nga makakaon gihapon ta ma, bisag paborita.
1: Dili man ko suwerte sa inyo ang amahan, nak, pero suwerte ko kay na ako'y mga anak nga buutan kayo.
2: Dear J.N., mga duha na kasimana ang nilabay ug salamat sa Ginoo kay gitawagan ko sa ako ang auntie nga nanginahanglan daw sila ug mubantay sa ilahang anak. Moong nagdali-dali ko ug dong sa ilahang balay ug salamat sa Ginoo kay ako gyud ang iyang gikuha nga mubantay sa iyahang anak.
1: Salamat gyud Lord kay naa gyud kay trabaho.
2: Dear J.N., napaiskwela gyud na ako ang akong mga anak, bisan man o ako ra ang nangita o pamaagi, nga walay amahan nga nagsuporta sa ilaha. O karon si Victor, naa na sila'y anak sa iyahang babae, o wala na gyud mi nagkita pa o nag-istorya pa niya. Gikalimta na lang nako ang tanang sakit nga panghitabo. Diri na lang taman ug daghang salamat.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:48 in the afternoon. And thank you so much sa tuang letter sender nga si Ma'am Trisha nga taga Valencia. Hinaot nga pinaagi sa imuhang istorya, daghan ang nakakaton ug nakakuha og inspirasyon. Amping kanunay og salamat sa imong pagsalig sa Dear Jan aron mahimong tingog sa imong pagbati. Ug mga ka-dearest friends, i-shout out sa nato ang atong mga listeners noon. Shout out ni Sir Erwin Sagwe and to Ma'am Salamang Kanita nga naminaw karon dira sa Phase 1 Lindaville. Thank you so much kaninyong tanan. Mga ka-dearest friends, padayon lang ta sa paghigugma, paglaom ug pag-ampo. And again, this is your girl Jan saying goodbye kaninyong tanan.

0: gawang nako? Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy! What ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: responsibly. EXL Makabuhay Health Hour.
1: Alright, dadako naman po tayo sa ating texter segment at mula sa ating mga supitang kapagsubaybay bagamat medyo kapos lang tayo sa oras, magbabasa rin po tayo ng mga iyan ng mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan kaya tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapamuta. At kung sakali man po na hindi po namin kayo mababasa o ang inyong mga mensahe ay makakaasa po kayo magre-reply po kami ng direkta sa inyong mga cellphone para mabigyan po kayo ng angkop na gabay para sa inyong nararamdaman. Alright, we have our texter. Magandang buhay, Doc Len. May TB po ako. Madalas po akong may ubo, mabilis na papagod at bumababa rin po ang gana sa akin pagkain. Nahihirapan na po ako magtrabaho araw-araw. Sana po'y matulungan niyo po ako, Godor from Surigao City. Ay, ako po, tuberculosis, no, or TB. Isa itong uri po ng bacterial infection na pangunahing umaatake mismo sa baga. Pero pwede rin makaapekto sa iba't ibang organs, ha. Dahil may infection, ang katawan ay nasa constant inflammation. Umihina po ang immune system at bumababa po ang energy level. Kaya kapag may ubo ka, nagkakaroon talaga ng weight loss, no, panghihina at madaling hingalin. No? Sa integrative and medical perspective, ang malaking hamon po sa tuberculosis ay ang chronic inflammation, oxidative stress, at immune exhaustions. Mahalaga po ang tuloy-tuloy na TB medications mula mismo sa ating doktor. No? At hindi pwedeng palitan ng kahit anuman. Pwedeng suportahan natin ang ating katawan habang nagpapagaling. Ika nga, may mga tinatawag po nating synergetic effect, no, or synergetic formula or program na pwedeng makatulong. Just like for example, ang EXL Makabuhay Capsule ay isang supportive wellness na maaaring makakatulong sa pamamagitan po ng anti-inflammatory support at antioxidant protection na tumutulong mismo sa ating katawan upang makabawi tayo sa cellular stress. Meron din papel ang gut immune support dahil kapag maayos po ang digestion at absorption, mas nagiging epektibo po ang ating immune response. Ang EXL sa Makabuhay Black Coffee naman ay maaaring makakatulong para sa energy at mental clarity, lalong-lalong sa mga pasyenteng madali pong napapagod. Meron itong mild support sa digestion na mahalaga kapag mahina po ang gana po sa pagkain. And don't forget, recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang baso po sa umaga. Kasabay nito, nasiguraduhin po ang high protein, no? Sapat na tubig, complete rest, at iwasan ang mga puyat at stress. No? Paulit-ulit po natin sinasabi, no, na huwag ihinto po ang tuberculosis medication at magpatingin lagi po sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors, para hindi po ito lumaki at magkaroon ng other complication. Abay, syempre, mamamonitor din po natin. No? Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Len. Meron po akong gangrene sa paa. Uy, naku po, delikado po yan, ha. Madalas na namamanhid ang aking paa. Hirap po makalakad, sugat na matagal nang hindi gumagaling. Hingi lang po sana ako ng advice. Rina from Puerto Princesa City, no? You know what po, mga kamakabuhay, no? Ang gangrene ay nangyayari kapag may severe poor blood circulation. Kadalasan dahil po sa mga may case na diabetes or bar sa ugat, no? Kapag kulang sa dugo at oxygen, namamatay po talaga ang tissue. Kaya po, may mga nakakaranas po na nagkakaroon ng pamamanhid, no, sugat na hindi nagihilom ng basa-basa at minsan umiitim po ang bahagi po ng balat. You know what, sa integrative view, no, ang pangunahing problema dito yung tinatawag po natin poor circulation, chronic inflammation at oxidative damage at impaired healing. Ito ay isang uri po ng medical emergency at kinakailangan po ng regular checkups, wound care at minsan surgery. Kaya po importante yung magpapakonsulta. Bilang supportive wellness para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay maaaring makakatulong po para sa anti-inflammatory at cellular protection support na tumutulong, particularly sa katawan na i-manage po ang systemic inflammation. Meron din itong suporta para sa organ function at cellular environment. Pero tandaan natin na hindi po ito kapalit po ng medical treatment. Ha? Ang iyak sa Makabuhay Black Coffee naman ay maaaring magbibigay po ng metabolic at circulation support, lalong-lalo na sa mental alertness at kalakasan. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang baso sa umaga. In addition, mahigpit po ang blood sugar control. Bawasan po ang mga matatamis at mga process na pagkain, dagdagan po ang gulay, prutas, ang iyong dieta, no? Iwasan po ang paninigarilyo, importante rin po ang sapat na tulog, stress control, dahil malaki po ang epekto nito sa healing. At sa bawat pagsubok sa kalusugan, alalahanin po natin ang pangako po ng Diyos. From Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Siya po ang tunay na manggagamot at tayo naman po ay katuwang sa pangangalaga ng ating katawan. And of course, ang templo ng ating kaluluwa. Maging masigasig sa tamang pagkain, tamang pagpapahinga at tamang paggalaw. Ika nga, take care of your body is the only place you have to live. Ang ating buhay ay biyaya at gamitin po natin ito ng maayos, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at sa mga mahal sa buhay. Dahil kung tayo ay malakas at malusog, mas marami tayong magagawa at mas marami tayong matutulungan. Gawin po nating layunin ang masayang pamumuhay sa pamamagitan po ng tamang pangangalaga sa sarili. Piliin ang natural, piliin po ang buhay, at piliin po ang ating kalusugan. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico na lagi pong nagpapaalala, mabuhay ng malusog, maglingkod po na may pagmamahal at manali po sa ating pumay kapal dahil siya po ang tunay na nagpapagaling. Pagpalain po tayong lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, Pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
12: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
13: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy! What ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Ania, ubukas na ang Bake Shop ng

0: Happy Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang handa.
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara ug naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara ug daghang salamat.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Tat na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor. Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.

0: XL. Makabuhay Health Hour.
1: Alright, nadako naman po tayo sa ating texter segment at mula sa ating mga suping tagapagsubaybay magamat. Medyo kapos lang tayo sa oras. Magbabasa rin po tayo ng mga ilan na mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Kaya tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabuta. At kung sakali man po na hindi po namin kayo mababasa, o inyong mga mensahe ay makakaasa po kayo, magre-reply po kami ng direkta sa inyong mga cellphone para pabigyan po kayo ng angkop na gabay para sa inyong nararamdaman. Alright, we have our texter. Magandang buhay, Doc Len. May TB po ako. Madalas po akong may ubo, mabilis na papagod at bumababa rin po ang gana sa akin pagkain. Nahihirapan na po ako magtrabaho araw-araw. Sana po'y matulungan niyo po ako, Godor from Surigao City. Ay, ako po, tuberculosis, no, or TB. Isa itong uri po ng bacterial infection na pangunahing umaatake mismo sa baga. Pero pwede rin makaapekto sa iba't ibang organs, ha. Dahil may infection, ang katawan ay nasa constant inflammation. Umiina po ang immune system at bumababa po ang energy level. Kaya kapag may ubo ka, nagkakaroon talaga ng weight loss, no, panghihina at madaling hingalin, no? Sa integrative and medical perspective, ang malaking hamon po sa tuberculosis ay ang chronic inflammation, oxidative stress, at immune exhaustions. Mahalaga po ang tuloy-tuloy na TB medications mula mismo sa ating doktor, no? At hindi pwedeng palitan ng kahit anuman. Pwedeng suportahan natin ang ating katawan habang nagpapagaling. Ika nga, may mga tinatawag po nating synergetic effect, no? O synergetic formula or program na pwede makatulong. Just like for example, ang EXL Makabuhay Capsule ay isang supportive wellness na maaaring makakatulong sa pamamagitan po ng anti-inflammatory support at antioxidant protection na tumutulong mismo sa ating katawan upang makabawi tayo sa cellular stress. Meron din papel ang gut immune support dahil kapag maayos po ang digestion at absorption, mas nagiging epektibo po ang ating immune response. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay maaari makakatulong para sa energy at mental clarity, lalong-lalo sa mga pasyenteng madali pong napapagod. Meron itong mild support sa digestion na mahalaga kapag mahina po ang gana po sa pagkain. And don't forget to recommend the dosage for this kind of condition. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang baso po sa umaga. Kasabay nito, nasiguraduhin po ang high protein, no? Sapat na tubig, complete rest, at iwasan ang mga puyat at stress, no? Paulit-ulit po natin sinasabi, no, na huwag ihinto po ang tuberculosis medication at magpatingin lagi po sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors, para hindi po ito lumaki at magkaroon ng other complication. Abay, syempre, mamonitor din po natin, no? Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Len. Meron po akong gangrene sa paa. Uy, naku po, delikado po yan, ha? Madalas na namamanhid ang aking paa. Hirap po makalakad. Sugat na matagal nang hindi gumagaling. Hingi lang po sana ako ng advice. Rina from Puerto

0: supportive wellness para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay maaaring makakatulong po para sa anti-inflammatory at cellular protection support na tumutulong, particularly sa katawan na i-manage po ang systemic inflammation. Meron din itong suporta para sa organ function at cellular environment. Pero tandaan natin na hindi po ito kapalit po ng medical treatment. Ha? Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay maaaring magbibigay po ng metabolic at circulation support, lalong-lalo na sa mental alertness at kalakasan. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang baso sa umaga. In addition, mahigpit po ang blood sugar control. Bawasan po ang mga matatamis at mga processed na pagkain. Dagdagan po ang gulay, prutas, ang iyong dieta. No? Iwasan po ang paninigarilyo. Importante rin po ang sapat na tulog, stress control dahil malaki po ang epekto nito sa healing. At sa bawat pagsubok sa kalusugan, alalahanin po natin ang pangako po ng Diyos. From Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Siya po ang tunay na manggagamot at tayo naman po ay katuwang sa pangangalaga ng ating katawan and of course, ang templo ng ating kaluluwa. Maging masigasig sa tamang pagkain, tamang pagpapahinga at tamang paggalaw. Ika nga, take care of your body is the only place you have to live. Ang ating buhay ay biyaya at gamitin po natin ito ng maayos, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at sa mga mahal sa buhay. Dahil kung tayo ay malakas at malusog, mas marami tayong magagawa at mas marami tayong matutulungan. Gawin po nating layunin ang masayang pamumuhay sa pamamagitan po ng tamang pangangalaga sa sarili. Piliin ang natural, piliin po ang buhay at piliin po ang ating kalusugan. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala, mabuhay ng malusog, maglingkod po na may pagmamahal at manalig po sa ating pong may kapal dahil siya po ang tunay na nagpapagaling. Pagpalain po tayong lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
5: Bisag-asa kadapi.
4: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
6: Balik sa Bohol.
4: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bag!

0: You need up quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of annular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Choy Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon, kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Delicious.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Virginia.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Human sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gyud kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka o galingon nga small cath lab.
1: Maayad ay ma, maayad ka di ay na maulag imong sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
1: Aba o pa ma, maayad ko ningon ana. Dako, kitignapang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The best of Filipino cuisine at Calvito Subahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Anli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Anli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Cagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
4: Calvito's Sugbahan.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
10: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
11: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
8: Naulian na ka ma?
9: Gahapon pa.
8: Ah, kuya waoy!
11: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay partik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Kining bugnaw ang panahon, ang atong dagkong ugat niini, atong mga arteries, mukipot buna sila. Mauna nga maglisod ang daloy sa dugo o muhinay ang oxygen paingon sa imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing na dayon, mas mangusog na siya dayon pag pump, pag bomba para makasirkular pag-ayo ang imuhang dugo. So ang resulta ana pinenga, mutaas ang imong blood pressure, ang imong heart rate mutaas. Mauna nga mas kwapo gyud naagid mo'y BP sa inyuhang balay. Mauna sa mga nagpuyo sa mga tingtugnaw nga area, bugnaw kayong mga area, dapat na mo'y BP pinanga. Dapat dili taas ang BP, dapat normal gyud ang BP. So nganong December 25, December 26 o January 1, nganong maomaning mga adlawa, ang taas kaayo mga record sa mga gipang atake. Og maoning mga adlawa nga daghang nangamatay in taon na yung mga adlawa. Dili lang tungod sa kabugnaw sa panahon, kundili tungang gabi, grabing inim nanay, tungang gabi ni kaong pagkarni, labi na karning baboy. Og ubang mga pagkaon nga lisod kay tunawon. So, unsa man mga pagkaon nga lisod kay tunawon, kanang human imog kaon, busog ka ika. Unya mi kaon dayon ka og tamis kaayo nga naay gatas o grabing asukal. Grabe kay na makapa-indigest or makapa-impatso mga pinanga. O ang karneng baboy, init kay nas dugo pinanga. Moingon ganit tag-init sa dugo, grabe na siya mo pa-overheat sa imong system nga maglapot ang imong dugo, mag-hypercoagulate o magbagtok ang kaugatan. Nga magdala pag yun na siya og mga uban pa nga mga inflammation, pagpanghubag sa imong sistema. Unya kanang mukaon ka og karne tungang gabi, grabe kay na makapastrain or makapabugat, makapatrabaho kaayo sa imong kasing-kasing. Kay lisod gani na tunawon sa imuhang estomago o sa imong tiyan, maapiktahan pod ang imong kasing-kasing. Labi na alas 12 sa gabi, magginananay og karne. Dok, panagsara man dok. Okay ron ta panagsa kung walay daghang madisgrasya. I think mao na i-reconsider siguro. Sa sunod nga mga selebrasyon, dili karne ang handa niya ng tungang gabi. Kanang karni, buntag na kaunon, niya basta di lang karning baboy. Kay grabe man kay nakainit sa dugo ang karning baboy. Dali na nato i-challenge ang atong kaugalingon unsaon nato nga ang atong creativity manggawas nga panahon sa tungang gabi, mga kakanin lang, mga prutas lang, o unsa bang mga laming nga pagkaon basta di lang karni. Speaking of good sleep, importante kaayo nga naatay quality sleep o insakto nga pagtulog para makarelease ang atong lawas o growth hormone. Mug marelease lang ang growth hormone pag ang tulog nimo naa ka sa deep sleep, kanang lalum kaayo nga pagkatulog.
3: Makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop. Humanana, layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney. Ito kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa Makabuhay. Ang akong atay o ang akong kidney, actually ang mo limpyo gyud nato ang ato pong atay ang atong sistema, naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney, o sa ubang mga system na to para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
2: Taigong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Roy Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength.
3: as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mari, parang lumala ata yung skin allergy mo.
5: Oo nga, Mari. Hindi tumatalab yung ginagamit ko.
4: Ito, Mari, itry mo ang EXL All-in-One Skincare Oil. Meron itong 17 kinds of herbs. Plus, maganda sa skin allergies. Anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, at para sa mind relaxation.
5: Mari, ito na gagamitin ko. Ang EXL All-in-One Skincare Oil.
4: EXL All-in-One Skincare Oil.
6: EXL All-in-One Skincare Oil. For skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oils.
0: May buhay sa makabuhay!
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
11: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una,
15: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Layer Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Layer Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Layer Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Huwag na minaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat. Mahala na.

ka makabuhay, kumusta? And syempre, welcome na usab sa atong tulumanon. So, sa kaoras, makatun ka na sab ng bonggang-bongga nang to the endless level. Labi na sa mga pagtulunan nga ihatod ka nato sa istorya sa kinabuhi ng gipadangat din eh. Sa tong sender, aron tambaga na to, taod-taod lamang sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asya. Papahuwa ka ng babayaan ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala malang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo.
3: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio o ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Thank you so much. And welcome again sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusar.

Ibatod na tuloy nga si Yuri sa Maynila para sa reunion nilang magkakaibigan sa high school. Panay naman ang stalk ko sa social media account niya. Inaabangan ko noon ang mga posts niya. Dahil nga mahilig siyang mag-post ng bawat detalye ng buhay niya, alam kong hindi niya ipagdadamot ang kaganapan habang nasa biyahe siya at hanggang makarating doon at makasama ang mga kaibigan niya. Nakita ko, Lady Batod, ang mga larawan na sinundo siya sa airport. Pero may bukod-tanging lalaki na tila malapit sa kanya at napaka-clingy pa.

0: Kung nagselos ka? Hala no, nagselos ka sa lalaking ngayon sa iyang boyfriend dito sa Manila, dilo?
1: Dautan ba kung magselos ko?
0: Ako di man hinoon. Kay kita katanan magselos man yun, pero di gina tungod sa gugma. Magselos ta kay insecure ta. Dili na apil sa gugma. Pero di lagi ko makatuo, dilo, kay na in love ka na din ni Yuri. Nadutlan ka na karon. Nahigugma ka na sa bayot.
1: Og bayot na basab ko. Kay may bati ko inisama ni Yuri.
0: Why, dili man hinuna basihan nga bayot ka nasab kay wa may gender ang gugma. Pero first time man nimo, dili ba? Dili ka na madawat, Timonet.
1: Og dili madawat sa akong pamilya. Nga wa malipay sa kalipay ko uban kang Yuri. Og bisan ang tibok kalibutan pati ng halibay. Wa ko'y rabot.
0: Delo!
1: Ikaw na sab.
2: Delo, please. Ayoko abuga.
1: Mianhi ka kay wa si Yuri. Dilibagiingnan ko naman ikaw munit. Nga hunungin na kami. Hunungin ako.
2: Delo, pasaylo ako. Sa tanang nabuhat o kisulti ko, pasaylo ako. Ang tanang nabuhat ko tungod kay gusto kong ipabati o i-remind ni mo ang akong katungod. Pero nahuna-huna ako, dili kamada. Pero tinuod, Delo. Nagmahayog, nagbasol na ko sa akong mga gibuhat ni mo. Please, sa tagi kong laing higayon kung mahimo.
1: Munit, dili ka na mausab. Nagkabati ka. Ikaw na kana, o ikaw na gyud kana, hangtod sa hangtod.
2: Wana ba lang ko'y katungod o kahigayonan nga magbago?
1: Munit.
2: Pero kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot, gamay mihimo ni mong tao.
1: Wa ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay diyang kagulo kasakit ang gibilin mo din ako. Sa kubakon siya ang nakabaton sa dakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Delo.
1: Ug mahal ko na si Yuri, Monet. Oh, mahal. Mahal.

patod na gawa ko pong aminin sa kauna-unahang pagkakataon kay Monet mismo ang damdamin ko para kay Yuri. Nakaramdam po ako ng kalayaan sa lahat. Kahit naisip ko, Lady Batod, kapag sinabi ko ang pagtatapat ng damdamin ko para kay Yuri, mas magiging madali, mas magiging kapanapanabik at worth it na rin. Pero naroon ang kaba.

0: Kano si aman mo pa uli si Yuri de lo, apo?
1: Duha ka adlaw gikan karon, Lutinoy.
0: Taod-taod sab gyud siyang nakigbanding sa yamang higala dito sa kauluan unsa. Nalingaw na tingali siya dito.
1: Nakita bitaw na ako sa Trump post niya, lo.
0: Unya, nganong ingon sa Minghui ka man. Wa ka ba di ay malipay nga nalingaw si Yuri dito sa Manila kauban ang iyang mga higala?
1: Ha?
0: Gimingaw ka ba ni Yuri, Delo?
1: Lutinoy.
0: Akong mailang gimingaw ka niya. Lahi niya itong ni Alang si Yuri, makita ko pa ang pahiyom sa imong abil. Pero karoon nga wa, si Yuri, gidaog ka sa imong kamingaw niya.
1: Tinood ka na, Lutinoy.
0: Inanay na nga gihatagan mong kagawasan ng imong kaugalingong pagbati, Alang kang Yuri Delo, apo.

0: Salamat ining akong baon, Padilo.
1: You're welcome, Juno, anak.
0: Unta, mapauli na si Mama Yuri pasa. Gimingaw namang uko niya. Dugayan niya dito sa Manila, uy.
1: Ugma, niya na siya. Pero ugma sa gabi ipang yung flight.
0: Yay! Makagako sa sab ko ini kang Mama Yuri. Unya, excited sab ko kay sure mang ko nga may dasyang sinugatan para nato, pa.
1: Basta importante, magkapauli siya, anak.
0: Miss, nasab ni mo si Mama Yuri, pa?
1: Ha?
0: Miss, nasab ni mo si ano?
1: Juno.
0: Oh! Hala, nabuhian ni mo ang imong tasa nga may kapipa.
1: Mihilos akong kamot, Juno. O gikurbaan ko.
0: Ha?
1: Si Yuri. Si Yuri. Galit kong gikurbaan para kang Yuri.
0: Inana bitaw daw na no ka ng mga pamahiin sa Tagalog pa ka ng mga tinuhuan sa tiguang banga ka ng mugunit ka o ka ng palimbawa picture frame o bisag din magunitan ng picture frame nga imong gibutang diha sa estante baron inana or sa ibabaw sa lamesa or kanang tukador or kanang divider nga mahugog kalit nga mabuak tong samin sa kanang picture frame na adoy daotang nahitabo or something nga dili ka ayo nindot nga hitabuan ng tag-ian ng picture sa nga naa sa picture frame. Nga sama atong nahitabo kang delo nga nagunit sa baso kuno nga naay kape kalit ka nabuhian niya ang baso niya nabuak na kuno nay daotang tilimadun daotang nahitabo nya kung kinsa kuno nang tao nga una nimong mauna-una samtang naay mabuak siya kuno ang nahitabuan sa hindi ka nais-nais sa pangyayari parang ganoon. Ay, unsa kay nahitabo ni Yuri? Unta dili applicable ang tinuhuan sa mga katiguan nga dito sa nabuak nga baso nga nabuhian ni Delo, no? Anyway, kamakabuhay, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 12 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo ang ato nabati. Unya sa itong pagbalik kuman sa pipila ka mga painumdom ato ipadayon ang pagbasa at pagdrama ka na apay ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 12 sa iyang istorya. Kanang tanan, di nila mang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Dagang salamat, kamakabuhay.

0: Dahil makabuhay plus capsule every day, safe ka. Sabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglitun na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumarka mo inom ka, isip mo partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ang atong kapsula, kamakabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients, gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusa na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok pa planeta, sa tibok kalibutan na makabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon na yung makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon, makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells ka makabuhay. Doon ay daghan kaayo mga medicinal benefits nga ito makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo-create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous ng mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous ng mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaiduha ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabilin nga basko o guhimso, o layo sa mga balatian, o safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta everyday.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Indeed, ka makabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape, kay coffee is life ang imuhang peg. Pero naakay ka balaka at the same time or at the back of your mind, bisag mo inom ka ning kapihan, no? Pero pagkatataod ani, ako yung magmahay ani. Kay manghaw, akong bukton, buto ka lang acid, magpalpitate ko, maglamad akong oo, haw ang akong tiyan, muraga, basta haw, itan ka ng dili komportable ba? Pero kay mo kape magyug ka. Kay mo ragi man yung kompleto siguro imong adlaw di labi na imong buntag. Kun ikaw magkape. Nya imong kape kay 3-in-1. Imong kape kay daghan kay sugar. Imong kape kay lami tuod pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Mo na ipadapli na nayo sa kusik ka lang sa imong kwarta anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay. O ginatawa.

0: Huwag natog Moringa oleifera, na scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horse radish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Sa'y ang uban pagani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom. Nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 times nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 times nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang moringa oleifera kamakabuhay naasay calcium, na protein, na iron and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad maayo. Di ba kung ka na masamad ka kasagaran sa mga katiguangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay, dukdukon, padugaon sa imuhang samad para makipot tong samad na binaburag nagisi, ganyan, hampol, ganyan. Pwede po nga kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa sama, di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, na binagkusog ang dugo, kaya mo yun sila kusog ang aga sa dugo, o, taob siguro. Kuwaday kamunggay para mutang on ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kanya kung makabuild po kag-muscle mo na imong gusto, makatabang sa baang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka kay ang malunggay leaves usa sa 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong EXM coffee mix 17-in-1. So inom na. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon core? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Baku.
0: O karon ka makabuhay niya ng sumpay ang imong ipaabot nga ikatulo katapos ang tipakang nga parte sa chapter 12 sa storya sa tong sender nga si Delo ni Anadayon. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Button, katulad ng sinasabi ng mga matatanda, masamang palatandaan umano kapag may biglang nabasag na gamit na hawak mo. Katulad ng baso na hawak ko noon, biglang humulagpos sa aking kamay, nabitiwan ko at nabasag sa sahig. Si Yuri kaagad ang inaalala ko noon. Panay ang dasal ko na ilayo sana si Yuri sa kapahamakan, Lady Batod. Ganon nga yata talaga kapag mahal mo na ang isang tao o kahit special siya para sa'yo, lahat ay ipagdarasal mo para sa kanya, maging ligtas lamang siya.
1: Ikaw na sab. Kaya ka na sab ngayon.
0: Nagsusi lang ko, Delo. Kung may abot na ba si Yuri?
1: Nga no? Unsa na ba sa inahuna-hunaan mong pagpamikil niya? Muna imong isugat sa iyang paghiabot?
0: Nasayop ka, Delo.
1: Munit,
0: gusto lang kong mangayuog pa sa ilo niya.
1: Oo.
0: Daghan ang kahasol sa kumuna-huna. Gusto na kong kalinaw, Delo. Gusto na kong malipay o gangunang buhaton. Mao ang pagwagtang sa kayugot din sa kundugan. Ugsugdan ko kanang tanan sa pagpangayo og sorry sa akong mga nasagdan.
1: Munit,
0: ug usa ka na ni Ana ug si Yuri.
1: Ikaw ba kini, Munit?
0: Naibaw kong dili katuohan, Delo, pero tinuod. Kinitimailan nga gipataas ko nang akong mga kamot. Ug dawat ko na nga dili na kita makabalik pa. Ug ikalipay ko kung kinsa ang pilion mo. Nahibaw ko si Yuri na ang mahal mo. Dawaton ko na kana, Delo.
1: Munit.

0: yelo.
1: Ngano?
0: May nahitabo.
1: Huwa pa ko magpauli sa bahay. Ngano? Unsa nahitabo dito?
0: Oh, dili dito sa bahay. Way daot ang nahitabo dito, salamat sa Ginoo.
1: Oh, unsa man di ay?
0: Nakita na ako sa news feed sa social media. Friend ba na ako ang usa sa mga friend ni Yuri? Nakita na ako iyang post.
1: Mauba? Ngano man di ay bay?
0: Si Yuri.
1: Ha?
0: Si Yuri dilo. Kuan?
1: Ngano? Unsa nahitabo ni Yuri? Sultihi ko. Naunsa siya?

Patuloy, hindi ho ako makapaniwala na madalas kaysa sa hindi, totoo ang pamahiin ng mga matatanda. May ibang kahulugan nga pala talaga ang nabitiwan kong baso ng kape at ang pagkabasag noon sa sahig. Nang bigla po ang kabog sa aking dibdib habang iniisip noon si Yuri, iba pala talaga noon ang kahulugan. May nangyaring hindi kaaya-aya sa kanya. Ani mo ako nawala ng lakas, Lady Batod. Lumupay-pay ako at humilata na parang batang nawala ng pag-asang magkaroon pa ng pagkakataong makapaglaro kasama ang mga kaibigan. Parang pakiramdam ko noon, Lady Batod, nawalan din ako ng pag-asang lumigaya. Pakiwari ko noon, totoo ang sinasabi ng aking ama na may sumpa ang pakikipagrelasyon naming dalawa ni Yuri sa isa't isa. Bakit?

0: Sa makabuhay, ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo, og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Andrew, you have it ka makabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 12 sa revelation sa tong sender nga si Yuri. Pero wa pa mi-end dito ang iyang story. Pero sa musunod nga episode sa atong tulumanon, mauna ang finale. Ang sumpay, mauna ang ending sa revelasyon sa atong sender nga si Delo. Pero before mahitabo ng tanan, unya o man sa pipila ka mga painomdom sa atong pagbalik ng bonggang-bongga atong lakbitan. O isgutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 12 sa kasaysayan ni Sender Delo. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambahi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Maraming salamat ka makabuhay. Syempre ang atong gipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus capsule atong pagatumaron ka na everyday isip atong dietary supplement. Dili ka makamahay sa atong kapsula, ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients nga giusa lamang diha sa atoang kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Usa na sa mga daghan nga mga ingredients nga naa diha, mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay mo ni makatabang para matibangan nato ang anxiety ingon man stress. Nya ka ng stress kay social man na paminaw no, pero diha magikan ka sa garang sakit. Kinahanglang i-manage gyud nato kay wa mo puy tawo nga wala mas stress. Kanang mga tao nga dili trabaho na stress sa ilang trabaho. Samot ang mga tao nga trabaho. Ang importante nga amino acid nga tryptophan nga makuha nato sa guyabano ka makabuhay makatabang na aron mo pakalma sa atong nervous system ug sa pagcontain sa anxiety ingon man stress. Gawas pa ana ang guyabano adunay magnesium nga makatabang aron mo kalma ang muscles ug sa pag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. Ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay makatabang sa atuang health sa kabukugan. Tol kay taas ang calcium in copper ana ang guyabano makatabang aron mo paligun og mumintinar sa kaligun og kabaskog sa atong kabukugan. Ang calcium ikinahanglan para sa bone formation ingon man mineralization. Samtang ang copper nagikinahanglan na sa atong lawas ka makabuhay para sa absorption para maabsorb and ingon man ang utilization sa calcium. Ang guyabano usab pwede nga makatabang para malikaya nato o baka ha matambalan ang osteoporosis o ang paggupok o ang pagka-weak o pagkagabukon sa kabukugan.
1: ang guyabano ka makabuhay makatabang sa pagkontrol usab sa atong blood pressure. Tungod kay taas sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas. Ang potassium ingon man magnesium, importanteng mga minerals nga nagakontrol ka makabuhay sa construction or contraction rather, sa relaxation sa atong muscles labi na sa atong kasing-kasing. Ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab sa pagpaluag sa mga blood vessels ug pagtibhang sa stress sa cardiovascular system. So nakinala na ito lawas sa guyabano. Ang guyabano kay naa mismo ka makabuhay sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang kitang tanan mo tumar na ni Ana every day para doon na tayo protection sa bisan unsang dili maayo kabahin sa atong panglawas. Isip atuang dietary supplement.
5: Kapos sa kape, mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa mga mahiligon og kape, ang inyong mga naandan nga kape nga dili makatabang para ma-okay ang inyong panglawas o kaprotektahan mo sa inyong mga panglawas gikan sa mga virus and bacteria, kaya ang imong kape nga daghan kay sugar, nako Diyos ko, ipadaple na nagtaman ka makabuhay og mag-switch na kita sa atong bonggang-bongga nga kape, ang atong ginatawag og EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa lamang diha, og usa sa 17 ka mga ingredients din kita makakuha og benepisyo para sa atong panglawas nga naa diha sa atong coffee mix, mao ang guava fruit. Bayabas ba bayabas? Kanang bayabas mismo nga bunga, ingon man dahon na anay mga nutrients, apila di ang vitamin C and potassium na makatabang para suportahan ang imong kasing-kasing, ang imong panunaw, ug uban pang body systems. Ang guava fruit, makatabang para ma-lower nato ang level sa atong blood sugar. Good news na para sa mga tao nga doon ay diabetes, or katong mga tao nga duol nga magka diabetes kay nasa ilang kaliwat ana nya dili pa gid healthy ilang lifestyle mga ganon. And syempre sa laing bahin ka makabuhay ang ato ang guava fruit, makapaboost na sa health sa ato ang heart or kasing-kasing. Nabito gipahitabo nga 12 week study sa sobra usa ka gatos ka mga tao, nadiskubrihan nga ang pagkaon og hinog nga bayabas before ang ilang pagkaon meals ba, uy, makakos ng overall decrease sa ilang blood pressure by 8 to 9 points, kanang reduction in total cholesterol by 9.9%, and an increase in good HDL or cholesterol by 8%. Ganun. Unya ang prutas nga bayabas na makabuhay, makatabang po na para ma-relieve ang painful symptoms sa mga kababayanan kana ilang binuwan nga sakit kana menstruation nila. So kanang sa pagtuon nga gipahitabo usab sa 197 ka mga kababayanan nga naka-experience og painful symptoms, nadiskubrihan nga ang pagtake nila og 6 mg of guava leaf extract matag adlaw, may resulta kana sa pag-reduce sa pain intensity. Naagya po'y pain pero at least di ba natibhangan. And it appeared to be even more powerful than some painkillers. Unya, makatabang usab ang guava, ang bayabas mismo sa ato ang weight loss program. Ang bayabas manggod, kanang weight loss friendly food, ganon. Naaramanggod na yung 37 ka mga calories, ang usa pa lang nakaprutas nga bayabas ha, and 12% of your recommended daily fiber intake. Unya, they are filling and low calorie snack. Boy, dari ka mo snack, ana. Oo. Dili pares anang mga low calorie snacks ay packed with vitamins and minerals. So dili ka maka di ka makawad-an bitaw o kana bitaw ang importansya nga kinahanglan nimo nga nutrients sa imong lawas. So bonggang bongga ang bayabas. O ang bayabas usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa ato ang kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Unsa pa imong gipaabot? Masatisfy na imong craving sa kape? Makahatag pagkaayuhan sa imong panglawas ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu! Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Niya muwagtang na sa mga nakadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement pabatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, daling apagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Muna mo tumar, nakita niya ng EXL Makabuhay Plus Capsule o manginom kita sa tong all-in-one nga kape ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: kama kabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kaganhi ato nang na-feature ang kinatibuk ang chapter 12 sa revelasyon sa atong sender nga si Delo. Again, wa pa mi end dito ang tanan ha, pero katulad ng sinabi ko kanina, sa musunod nga episode sa atong tulumanon, ang pagsumpay nato sa revelasyon ni Delo mauna ang ending. O, ang next ani mauna ang ending, mauna ang paabutag yun ng bonggang-bongga. Anyway, karoon na itong lakbitan ng isgutan na nabating ang kinitibuk ang chapter 12 sa kasaysayan ni Delo. But before that, ang pambansang reminder ni ano naman tayo? Ni ano naman tayo? Eto na naman tayo. Yan ang ibig kong sabihin. Oo, remind lang po ito ng remind. Smile, smile, smile. Sugda na itong adlaw nga nakapahiyom para matapos ang itong adlaw nakapahiyom gihapon. Nabisa ko sa problema nga muabot sa itong kinabuhi sa matag adlaw. Nindot lang nga itong pag-deal ni Ana o pag-handle. Kaya nakasmile ta. Ayaw pa daog sa mga toxic na mga panghitabo o toxic na mga tao sa imong palibot. Aron nga, mapildi ka, nga tibok adlaw, magmugtok ka na lang, sige lang kagkasuko, sige pamalikas baron, likaya nato na kay makapamubo na skinabuhi unya. Gawas ana, kanang nindot ang atong panlantaw o mga mausag po ng atong mga opinion, nga imbis nindot ng tato, kanang mga kahulugan nato sa kinabuhi, mausab kay, sige lang kagkasuko. Matutuho tayong umappreciate dun sa mga maliliit na mga bagay na dumating sa ating buhay kasi blessing din yon. Again, kanang pagmatani mo kaganiha, nakapasalamat ka nga nakamata ka. Dili ra bata ng tao nakamata gi kasi la pagkatuga uban na dayunan simbahan, di ba no? Unya ikaw adyo ka makapasalamat sa laing adlaw sa imong kinabuhi ang aming abot. Dako kay nga blessing nga kasagaran kitang tanan malimot sa pagpasalamat ana. Kaya nga tong nasa utok og isilsil kanunay sa tong alimpatakan, reklamo lang ng reklamo, di ba kun ay kwarta di mahinumdum sa Ginoo, kun ani mga blessings malimot sa Ginoo, di ba og masakit og nani mga balatian. Kung masakit o doon na mga balati, ano niya ka na murag nilad ang mga panghitabo sa palibot, may numdum na Ginoo. Ana, unfair ka ayot ta, di ba no? Anyway, ng bonggang-bongga. Salamat and God bless us. Delo, thank you once again sa papadangat mo sa imong kaagi diri sa atong tulumanuan sa tambagi ko Lady Batod. Though, huwa pa tamatapos sa pag-feature sa tanan pero sa next nga episode maon ang ending sa imuhang sugilanon. Pero kung basihan na itong chapter 12, kaganiha lamang, ang gugmang atong bation, nindot kay ang kong paminsar no, samtang naminaw sa imuhang drama, Delo, kay kanabang, katulad nung sinabi ko nung nakaraang episode, nga ang imong gugma, dili uranay. Ang imong I love you, isulti lang nimo ang imong I love you kun maogid na imong gibati. Dili parehas anang uban diha. Mo I love you bisag wala mahigugma kay naigiapas nga kwarta, naigiapas nga mga butang, naipabor nga pangayoon mo I love you dahil bisag dili na maogid gibati. Diba? So presyoso kun bililhon ang imong I love you, ang pagsulti nimo I love you sa usa ka tawo. Bilib ko nimo ana kay dili tanang lalaki muparehas nimo nga kanabitong mo I love you lang kun mao nagigibati. Kay kasagaran sa mga nailhan manggod mo I love you bisag wala gusto sila nahigugma, mga damak, mga hugawan. Patuhoon nila ang usang katao, patuyo ko nila sa ilang mga pahal, pinaagi sa ilang gugma kunuhay bisag wa diha nga ila lang gipangwartahan na lang na sila gustong kuhaon nga pabor na pa din sila gikinahanglan mo I love you bisag wa gi dili na mao mo gibati, no? So unfair. Kanang pagtunto bitaw sa kaugalingon nila, kanya mo tunto po sa ilgaing tao. Anyway, so, ariputa sa kanang mga pamahiin, kanang bitaw mga tinuhuan sa mga katiguangan sa mato na buak na baso, no, niya, imong nahuna-huna dayon si Yuri, unya, nabalaka ka niya, og tuod man, naagyadin utang na hitabo niya, pero wala pa lang ni mo masulti kun unsa. May bawaan pa ninamo sa musunod nga episode, sa katapusan nga chapter sa imong sugilanon kun unsa'y nahitabo ni Yuri, no, nga isip kahulugan sa baso nga nabuak. Sana all nabuak. Charas! Anyway, yun. Naay mga butang, naay mga pagbati, nga dili na bitaw masulti nato sa usa ka tawo kay wala na chance. Sakit kayo na. Kaya bitaw na kay chance nga isulti ang usa ka butang or buhaton ang usa ka butang, pero wala nimo isulti or wala nimo buhata kay nagtuukag na pay daghang panahon. Kanon, wahi na nga makarealize data nga dili di ay nato garantiya nga ay naapay unya, napay ugma, napay sunod nga mga adlaw kay ang kanabi ang wapa mahitabo, no? Kanabi tong panahon or oras nga wapa miabot, it's a promise. Promise na nga pwedeng matuman, pwedeng dili. Kay kinsabay na sayod kung kitang tanan naapataon niya, Wa na mahibaw kung karon sa kutluan sa Ginoo or bawion sa Ginoo atong kinabuhi, di ba? So mapita na nga ang nakatuunan na ako sa leksyon, nakatuunan na ako ang leksyon karong adlaw sa episode nimo Delo and Kamakabuhay. Nga kanabitang, kung nakay chance nga isulti nimo ang usa ka butang, labi nagpagbati ngadto sa usa ka tawo, kung sure na kasi mong gibati, isulti gidayon. No? Kay ba sigula na kay panahon unya ba? No? Pwede nga siya ang mawala, pwede nga ikaw, no? Sama nang sa mga ginikanan sa inyong mama, sa inyong papa. Kung wala mo nakasulti og I love you sa inyong mama o sa inyong papa, isulti na nakaroon samtang naa pa sila. Kay ba sigdiya na mo mo I love you, gwa na, no? Muhilak na lang ta kay wa na. Katong naa pa, wa tay pagtagad. Minana ba? So, leksyon kanong adlawa is atong isilsil sa atong alimpatakan. Kung naakay kahigayunan nga buhaton ako sa kanindot nga butang or isulti ako sa kaimportante nga butang sa usa ka tawo, do it now. Ayaw na iunya-unya. Ayaw na iugma-ugma. Kay basig dili na namahitabo. Diba? Anyway, kamakabuhay, sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender sa musunod nga episode, magdungan gihapon ta sa pagpaminaw sa tanan, okay? Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Hindi kayo siya naman. Nagpahilot sa likod ng bongga. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay ng bonggang-bongga ni Anaday na nga ito ang espesyal nga mensahe for today. Matod pa, apang gipakita sa Dios ka nato ang gidakon sa iyang pagigugma ka nato kaysa makasasa pa kita nagpakamatay si Kristo alang nato. Og karon nga gihimo naka o nakitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pa gayod nga luwason kita gikan sa kasuko sa Dios. Kanang espesyal nga mensahe ito mabasa sa Roma 5 bersikulo 8 ngadto sa 9. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga Kimberly Iroyla og sa iyang ating lanton apupong General Santos City kay Ellen Lolo Labastilla. Salamat sa pagpaminaw and Sparrow Jackman siguro na ayan. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod ngayon, ako ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
6: Pwede kayo mga kakiss. Mapa love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign on till sign off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
7: Hello, Mr. DJ. Hi. Pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pong kanta gusto ko. Oo, thank you.
8: KISS Saturday All Day Request.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Kiss FM. Your most wanted song is next. Stay tuned.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
4: Salubungin ang sigla.
5: Isang mapagpalang araw Pilipinas and welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Kaya samahan niyo po kami sa 30 minutong kasiyahan, kaalaman at kalusugan hatid po namin para po sa inyo. Kaya ngayong araw po mga kamakabuhay, isa naman pong pag-uusapan natin na interesting topic. It's all about the steaming movements. Or I don't know if you're familiar sa isang top movies ngayon sa Netflix na ang title is The Delivery Rider na pinagbibidahan mismo ni Barry Geisler. Kung mapapansin niyo po yung galaw niya, no, parang involuntary movement na pinapalo niya yung ulo niya, at yan ang aalamin natin ngayong araw na ito kung bakit niya ginagawa ito. Ano po ba ito? Paano ito nangyayari? Ano po ba ang kadalasan mga kadahilanan? And of course, don't forget, no, ano po ba ang mga natural na paraan para makatulong po dito? At yan ang sasagutin natin sa episode na ito. Kaya tutok lamang po kayo sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
5: Ang tawag dito ay ang steaming movements or self-stimulatory behavior. Gaya ng paulit-ulit na paggalaw po ng kamay, pag-indayog po ng katawan at paikot-ikot na daliri or even ang pagngat-ngat po ng ngipin. Marami po sa atin, lalong-lalo na sa mga may autism, anxiety and ADHD, ay may karanasan nito bilang paraan ng katawan para pakalmahin ang sobrang stress or sensory overload. Pero alam niyo po ba mga kamakabuhay, kapag ang ating nervous system ay pagod na or inflamed or puno ng toxins, mas lumalala ito. Kaya nagkakaroon ng ganitong klaseng involuntary movements. Kaya dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. May mga natural na ingredients na tumutulong sa pagpapababa po ng inflammation, pagpapakalma po ng nerves at pag-boost po ng brain focus at pati na rin sa ating mood. Tunay na mind and body harmony hatid po sa inyo ng EXL Makabuhay. Kaya sa mga gusto ng mga natural na tulong para sa mental calmness and of course sa nerve balance, tutok lang po kayo dahil exciting po ang topic natin ngayong araw nito. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang salitang steaming ay mula po sa English term ng self-stimulatory behavior. Ibig sabihin, ito yung kilos o galaw na sadyang ginagawa lang po ng katawan para ma-regulate po ang emosyon at sensory input. Ang mga taong nag-i-steaming ay hindi po basta-basta lang napapansin nila. Ginagawa nila ito para maibsan ang sobrang tension, kaba, or sensory overload sa utak. Halimbawa na lamang, yung batang umiindayog habang nakaupo o yung paulit-ulit na kumakanta ng isang linya ng kanta. O kaya naman, yung tumititig sa umiikot na electric fan at tila napapakalma ang kanilang pakiramdam kapag tinitingnan nila ito. Sa taong may autism spectrum disorder or ASD or ADHD, may mga anxiety or sensory sensitivity, ang steaming ay isang paraan ng katawan para mapakalma, para itong natural na outlet ng utak para ilabas ang sobrang energy or stress. You know what, according to the studies, normal po ang steaming sa lahat ng tao. Kahit hindi ka man autistic, ay posibleng nakakaramdam ka rin ito. Opo, tama po yung narinig ninyo. Kasama tayo po dyan, no? Kaya minsan naisip mo ba kung bakit ka minsan nagpapatpat ng paa habang nag-aantay? Umiikot ang ballpen habang nag-iisip. Or even, ito ha, napaka-common, yung binanggit ko po kanina, nagngangat-ngat ng ngipin. Yan po mismo po mga kamakabuhay ay mild form ng steaming. Pero sa mga neurological condition, nagiging mas madalas at mas obvious ito. Halos 80 to 90% ng autistic individuals ay gumagawa ng steaming regularly. Ang steaming ay hindi po sakit. Ito ay behavioral sign ng utak na nag-a-adjust ng sobrang sensory or emotional input. You know what po mga kamakabuhay, kapag may tamang guidance, ang steaming ay pwedeng i-manage at gawing positive coping skills sa halip na destructive habit. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng steam ang isang tao? Pagbabalik po natin, sasagutin po natin ang lahat ng inyong mga tanong. Magbe-break lang muna tayo na sa delay para sa mahalagang paalala ng ating programa.
7: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kinik. 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Salubungin
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at diretso po tayo sa tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng steam ang isang tao? Hindi ito basta dahil gusto lang nila. May biological or environmental causes ang nakakaapekto po nito. Una po dyan, tandaan po natin, dahil po sa tinatawag po nating sensory overload. Kapag sobrang daming tunog, liwanag, or galaw sa paligid, or sobrang paggamit po ng cellphone sa araw-araw, nagiging flooded po ang utak. Kaya ang steaming ay nagiging paraan ng katawan para makabuo po ng predictable movement na nagbibigay po ng comfort para sa kanila. Pangalawa, emotional stress or anxiety. Kapag sobrang kaba, takot, or pagod, naglalabas po ito ng enerhiya ang katawan sa pamamagitan ng repetitive motions. Parang instinct ito ng katawan na para pakalmahin po ang sarili. Pangatlo, brain chemical imbalances. Kapag kulang po ang serotonin or dopamine, may mga chemicals na responsable sa mood at focus na nagiging magulo ang signal po ng utak. Kaya dito po mapapasok po ang steaming bilang isang self-regulating mechanism. Ang apat, nutrient deficiency at toxicity. Kapag kulang ang nutrients tulad po ng magnesium, omega-3, B vitamins, o kaya naman, mataas ang toxin sa katawan mula sa mga processed food or pollutions, nagiging hyperactive ang nervous system. Panglima, genetic at developmental factors. May mga iilang mga pamilya na may tinatawag po nating predisposition sa autism or ADHD, kaya mas common din sila sa kanila ang steaming behavior. Now, paano ba natin malalaman kung ang kilos mo ay steaming na? May mga iilang karaniwang palatandaan para dito, like paulit-ulit na hand flapping or fingering tapping or rocking motions, no? Paikot-ikot ng mga bagay na pagtitig or umiikot na object, pagbigkas ng parehong salita o tunog o yung tinatawag nating ekolalay, paglalakad, paikot-ikot ng pag-sway habang nakatayo, pagkagat sa sarili o pagkagat ng kuko, pagpunit ng papel o pagkamot-kamot sa balat sa sobrang stress or pagiging sobrang abala sa isang sensory experience. Halimbawa na lamang, yung amoy, tunog, and even texture. Kung ganito ang mga kilos ay madalas, walang control, at nakakasagabal sa araw-araw ng buhay, mainam. Importante magpakonsulta na po sa integrative wellness practitioner or some of developmental specialists. Hindi lahat ng steaming ay delikado po mga kamakabuhay. Pero kapag ito ay sobra-sobra o nasasaktan na ang sarili, ito ay dapat nating tutukan. May mga iilang posibleng komplikasyon na dapat din nating i-consider. Una po dyan, ang self-injury. Pagbangga po ng ulo. Pagkamot ng balat hanggang magdurugo o pagkapunit po mismo ng damit. Pangalawa, social misunderstanding. Minsan, hindi na naiintindihan ng iba kaya nagdudulot po ng pangungutya or bullying. Pangatlo, self problems. Dahil overactive po ang brain, mahirap na po silang makatulog, no? Pangapat, cognitive delay. Kapag sobra, nawawalan po ng focus sa pag-aaral o trabaho. Panglima, emotional distress. Dahil paulit-ulit na nga, nakakaubos din po ito ng kalakasan at pati na rin ng confidence. Kaya importante ang balanced brain function at calm nervous system. Kaya dito po pumapasok po ang holistic and integrative management. Ang steaming ay hindi kailangan tanggalin agad. Ang tamang paraan ay unawain. Alamin po ang ugat at i-manage ito ng natural na may malasakit. Ang iilang mga integrative approaches na ginagamit po ng mga wellness expert katulad po ng behavioral and occupational therapy. Tinuturuan po ang pasyente kung paano i-channel ang steaming sa ligtas at positive na paraan tulad ng paggamit po ng stress ball, rhythmic exercise, or creative arts. Pangalawa, sensory integration therapy. Ginagamit ito para tulungan po ang utak na masanay sa mga sensory experience. Halimbawa, kung may sensitive sila sa tunog or unti-unting tinutulungan para mas magiging kalmado ang response nila. Pangatlo, relaxation at breathing techniques. Ang malalim na paghinga or deep breathing exercise, meditation at yoga ay nakakatulong na pababain po ang stress hormones tulad po ng cortisol at pinapakalma mismo ang nerve tension. Pang-apat, nutritional support. Napakahalaga ang tamang nutrisyon. Iwasan ang mga pagkain na papataas po sa inflammation, especially sa utak, gaya po ng processed sugar, soft drinks at junk foods. Palitan ng omega-rich foods tulad po ng malunggay, chia seeds at fish, antioxidant foods at leafy green vegetables. And of course, don't forget herbal and nutraceutical supports. Maraming mga natural herbs na kilalang kilala na nakakatulong po para sa brain and nerve health. Gaya po ng turmeric, ginger, ashitaba, gotokola, lagundi at makabuhay vine. Speaking of herbal and juice therapy, no, you can use this for steaming movement regulation na malaking tulong ang mga natural juice therapy para maibsan ang sintomas, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Meron tayong tinatawag nating calming green juice. All you have to do is to prepare 1 cucumber, 1 green apple, 1 handful spinach, 1 half of lemon, 1 tablespoon of honey, i-mix, i-blend po yan, and of course, araw-arawin niyo po yan dahil makakatulong po yan for detoxification, anti-inflammatory, pampakalma po ito ng nerves, at nakakatulong ito sa mga taong mabilis po na stress or sa mga taong ma-overstimulate. Pangalawa, brain booster smoothie. All you have to do is to prepare isang pirasong saging, isang kutsarang turmeric powder, isang tablespoon ng honey, and of course, half of a cup of coconut milk na mayaman po ito sa magnesium at natural serotonin booster. Pampaganda ito ng mood at pati na rin sa mental clarity. I-blend nyo lamang yan at gawin nyo pong beverage sa pang-araw-araw. Kaya sa mga nakakaranas po ng ng stress, anxiety o yung mga kilos na di mapipigilan, tandaan, may mga natural na paraan para matulungan ang sarili. This is Dr. Glenn Sanico na lagi nagpapaalala that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay at magandang kalusugan sa ating lahat. God bless us all.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive. Wednesday!

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Tony Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulo tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Now back to the news. In the national scene, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. chaired a cabinet meeting yesterday where officials approved the proposed 2027 National Expenditure Program submitted by the Department of Budget and Management. According to Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, the cabinet discussed and approved the proposed national budget for fiscal year 2027. The total amount and other details of the proposed budget were not disclosed to avoid preempting the president's formal submission to Congress. Gomez also did not provide additional details on the matters discussed during the cabinet meeting held at the Malacañang Palace. President Marcos is scheduled to submit the 2027 National Expenditure Program to Congress on August 14th this year, 2 weeks after delivering his State of the Nation address on July 27. 12 minutos, hindi pa mag-alas 7. Ano yung pinaka-latest nga lakat sa panahon? Ito paminaw si Leonard Samar sa PAGASA.
1: Kining pinakaw ng kalambuan sa kaimtang sa panon karong adlaw. Padayon pagyapon nato nga gibantayan kining mong bagyo nga nasa sulod sa Philippine Responsibility or FAR nga mao si typhoon nga si Inday. Kalapot na sa tropical cyclone bulletin number 14 ang issue sa may alas 5 sa buntag karong adlaw dunay 11/2026. Ang bagyo nga si Inday or typhoon nga si Inday is now approaching sa Kisima Island of Southern Japan. Sa may alas 4 sa kabuntagon karong adlaw ang mataw ang sentro sa mga typhoon na si Inday gibrabana kini basis ng available ng mga data. Anakin niya may mutang ka 500 km northeast of Itbayat, Batanes o anakin niya sa coordinate niya 24.0 degrees north, 125.2 degrees east. Samtang nagbilang kinisangan, nga doon nagipuskon ng kabat niya doon na sa 140 km matagtag na doon sa sentro o ganoon lang may gastinis o mga pagurusangin ng kabat niya doon na sa 170 km matagtag na. O kini nag-aerog sa direction, northwestward or amihang kasag nga doon ay gikuskon sa pag-iro 20 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind is strong to typhoon force wind extends upward up to 880 km from the center. Base sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa palis, ana nakini sa 625 km north-northeast of Itbayat, Batanes o nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang hukma sa alas 2 sa hap, alas 2 sa Sayos, Kabuntagon, ananakini sa 860 km north of extreme northern Luzon or in the vicinity of Xinjiang, China or naasagawa sa Philippine Air Responsibility. Tungod nining mong bagyo nga si Inday, padayon pagyapon kita nga dunay tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 2, giisa kini dito napita sa may northern portion of Batanes. Kining mga lugar makasanati og range of wind speed 62 to 88 km per hour. Potential impact of winds minor to moderate threat to life and property. Samtang tropical cyclone wind signal number 1, giisa sa dito napita sa may Ruiz of Batanes, Baboyan Island, and the northern portion of mainland Cagayan. Samtang ini mga lugar sa makasinati og hangin nga naga-Ruiz up to 39 up to 61 km per hour ang ikuskul sa hangin o samtang potential infat minimal to minor risk to life and property. Base usap sa maong track and intensity outlook sa mong bagyo. Kining mong bagyo nga si Inday, gi-forecast kini nga mag-airog mo northwestward and make landfall or fast close to sa Kisima Island of Southern Japan before making mo-exit sa Philippine Responsibility, mo-exit sa Philippine Area of Responsibility karong buntag, karong adlaw, karong buntag. Expected ni kaning mao si Inday mugawas ni sa Philippine Responsibility karong buntag. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol o gingon man sa mga kalungsuran o tagpian sa Tagbilaran o lakit na sa bitong napita sa may Zamboanga Peninsula, BMMN Soxaden, o lakit na sa ang mga bahin sa Central Visayas o Eastern Visayas. Karong adlaw makasinati kitag maragumon nga kalangitan o naikatag nga mapagulan o mga pagpropagilat gumikan sa gitaw na to kining bagyo nga si Inday. Samtang ang ubang bahin sa sa Mindanao, mga sinabi lamang ng mga pupransang pagpanago, bukat doon na sa Osaya, doon ay managumon ng kalangitan, o ginumanan sa panagsa nga mga daklit, mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa gitaw nato o southeast monsoon o habagat. Samtang kasarangan, o gato na sa kusong hangin, nga nagagikan sa habagatang kasagpan, nga may mupislabi sa tibok Kabisayan, o lakit na sa binhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang katagatan ni Malgraha, kasarangan, o gato na sa pagkabaluron. Na doon ay equivalent wave height nga 1.5 to 3.1 meters high. Manatap ka karon, padayon pagyapon nga ang hangin nga habagat, ginhan sa maong bagyo nga si Inday. Ang ato ang probinsya sa Bohol, lakit na usap ang kinatipukan sa itong nasod, makasinati o strong to gale force gas karong mga panahon na. Doon na pag-itawag na ito o mga pagpunos or gas phase karong mga panahon na gumikan sa hangin nga habagat nga nainhan sa maong bagyo nga si Inday. Samtang ang temperatura din sa itong dapit, makasukat sa 25 pataas, ngayon na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misilang sa may alas 5, 28 sa Bantago, numusaw na po sa pagkini sa may alas 6, 8 sa kahapon nun. Dibin lang ko ito, kininigyan sa DSP Pag-asa, Albert 50, Board of Division, you know the summer, mayong buntay.
0: It is now 6:53 on KISS FM, and so goes the Breakfast News, brought to you by Holy Name University.
2: Come with me.
3: Join us on July 17 and 18 for the first grand alumni homecoming.
4: And of course, the reunion of the DWC HNU alumni nurses.
3: See you.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay, ang all-in-one skincare oil, ang EXL Black Coffee, o ang Makabuhay Plus kapsul, puno ka na sa vitamin B, o vitamin C, mong kapsula produkto ka na sa EXL Makabuhay. Nyo karong mapalit yung mga suking butika, o dirisad sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House, diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: Good morning ni RJ Padilla. Nagtanaw ka na ito karon diha sa Habitat Bool, Dudong Jetro Manilios. Good morning, Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Ugusab si Osias Cornell, nagtanaw. Ugusab si Sir Nonoy Zamora, na mina po si Sir Nonoy Zamora karon. Blanco pagyahapon ang mga otoridad, o wa pa maili kung kinsa ang inahan o ginikanan sa bagong inanak na batang lalaki na gilabay dito sa baybayon sa Barangay Laya, lungsod sa Baclayon, sa miaging adlaw. Sa pagkikinabi sa DYRD, inyong alagad, kang Police Staff Sergeant Manod sa Baclayon Police Station, ang tag-iya sa resort nga nakakita sa bata nga naglutaw-lutaw sa dagat. Matod pa ni Manod, padayon ang ilang investigasyon aron mailhan kinsa ang naglabay o kinsa ang inahan o ginikanan, sang ito pa'y tagtungod nga miila sa bata nga kasamtang ang anaa karon sa usa ka poneraria.
1: Hindi rin po sa akin, hindi siya, marang wala din nakita nga mga something abnormality sa lawas sa mata o sa iyong forma.
2: So normal gito nga bata, no? Mature.
1: Oh, normal gito siya nga. Oh, normal gito siya nga. O among kanawa, normal, o natawa po gito nga buli, normal gito siya nga pagkabata.
2: Okay, asa man ang maong patayng lawas sa sergeant? Human ninyo nakitaan, giunsa man ang patayng lawas?
1: Agi, kuno sa sa gi, pero sa doktor, gi-declare sa doktor nga kuan nga namatay na sa patayng sa mata. Kay wala na may mga signs of kuan, signs of life siya. Kuno gidala na sa panlawya after sa kuan sir.
2: So sa aman karon ang maong patayng lawas kung gida sa punerarya, gilubong na ba to or wala pa?
1: Baon na wala kapag update sa sir ang lubong na ba ang maong bata hindi nanawa ko man to si Doc sa pamilya niya sa St. Peter o niya. Wala kami ka-update kung naanagay rin kayo o naanagay rin po ka.
2: Kung sa may mga
0: pamahayag ni Police Staff Sergeant Manod sa Baclayon Police Station.
3: 32 minutos pasado alas 7 din sa itong DRD Breakfast News sa Paunat sa Kusog. Sa boxing, makiga binukbukay babaw sa ring. Karong adlawa, ang bulanong si Joseph Sumabong batok ni sa Taiwanese knockout artist nga si Jeng Shuo sa Kumong Bulanon 25. Ipahigayon kini diha sa Holy Name University Barter Gym. At ang paminaw ng kompletong detalye ni Leonard Simbit.
4: Sanatad sa boxing, mukumbati sa ibabaw sa ring si Joseph the Hunter Sumabong sa labing lisod niya nga tahas batok sa weightbuilding Taiwanese knockout artist nga si Sing Chio sa main event sa Kumong Bulanon 25 karong adlawa na ito pahigayon sa Holy Name University Barger Gym ng Dakbayan sa Tagbilaran. Ang 24 anyos nga si Sumabong modupensa sa iyang bakos isip World Boxing Organization Asia Pacific Minimum Weight Champion ug tinguha niya nga sakmiton ang Oriental and Pacific Boxing Federation silver title ni Chio sa 10 rounds sa ilang unification bout. Ang buluhanong si Sumabong mao ang rated number 6 sa World Boxing Council, number 8 sa World Boxing Association, number 9 sa WBO ug number 14 sa International Boxing Federation. Samtang sa laing bahin laing binukbukay ibabaw sa ring, ang International Boxing Federation Asia Light Flyweight Champion nga si Sugar Shane Hintalyan makipon binukbukay ni Xiao Kang Song sa China. Laing kumbati usab nila ni Leonard Porres III batok ni Noel Pail, Christian Baluna batok ni Arben John Sampaga, Raymar Tagacano batok ni Jesse Belgolchano, Jericho Akailar batok ni Michael Adolfo, Sugar Ray Leonard Porres batok ni Vinji Patak ug ni Drex Russell Sardalia batok ni Jetro Eliosorio. Gikan sa DORD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: May buntag ito kang Ramel Tiro sa Alburquerque, si Florami Rulleras sa Katy, Texas, si Wilbin Santos ug si Maisel Zelia. Dagang salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa dito sa DYRD. Mga eskwelahan nga ni sa Dakbayan sa Tagbilaran, giawag usab sa sanggunian panglungsod nga paligunon ang dinalian nga paghatag og tabang panahon sa emerhensiya o ang seguridad. Atong paminaon, si Alagad Zera Arcayena sa kumpleto detalye.
5: Giauhag sa saguriang panlungsod ang tanang pampubliko o pribadong tunghaan sa dakbayan sa Tagbilaran nga palig-unon, ang dinalian nga paghatag og tabang panahon sa emerhensiya o kalamidad aron maluwas ang kinabuhi o maminusan ang kadaot sa lawas o kabtangan. Giaprubahan sa Konseho sa Syudad ang Committee Report No. 207, Series of 2026 nga giduso ni Committee on Education Chairman Konsehal Jose Floro Rinca atol sa regular session nga gipanguluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala. Gawa sa emergency response, gipasumiti usab sa konseho ang tanang pribadong mga eskwelahan sa ilang comprehensive school security and safety assessment report. Pagpatuman sa standardized lockdown drills pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office School Lockdown Module o pagbutang og emergency panic buttons, susama sa mga gipanggamit sa mga bangko o pawn shop nga konektado sa kapulisan. Nahuman na ang kapulisan sa Tagbilaran sa pag-inspeksyon sa seguridad sa mga pampublikong eskwelahan o gipadayon ang pag-deploy og mga pulis sa mga campus. Gihatagan o gibugato ni Rinca ang mas hugot na seguridad sa mga eskwelahan human sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City, samtang girekomenda ang padayon nga koordinasyon sa DepEd, PNP, CTMO o CDRRMO. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Dennis Cabrera, nagtanaw ka na to karon. Usab si Erlinda Sister, nagtanaw. Mahil kiwag aranton, usab si Linda Pasco, Lang Lasia o Tony Lasia. Giauhag ni Kongresista Christine Alexe Besas Dotor ang Kongreso nga ipadayon ang pagtuki sa mga prioridad nga balaodon lakip na ang gisugyot nga Chocolate Hills Monument Act. Usa ka pahayag ni Dotor miingon nga ang Kongreso nagpabilin nga makahimo sa pagpalambo sa mga importanteng lakang bisan pa sa recess, nga nag-ingon nga ang mga komite sa Kamara mahimong magpadayon sa pagtigom aron tukion ang mga balaodon nga hapit na kompleto. Lakip ni ini mao ang House Bill numero 831 nga nagtumong sa pagpalambo o pag-update sa legal framework nga nagduma sa Chocolate Hills Natural Monument. Ang magbabalaod miingon ang technical working group sa balaodnon na humana ang trabaho ni ini niadtong Abril ug ang isugyot nga mga pag-usab andam na alang sa konsiderasyon sa House Committee on Natural Resources. Ang House Bill numero 831 nagtumong sa pagbalig-on sa legal framework nga nagduma sa Chocolate Hills Natural Monument samtang gipadayon ang pagpanalipod sa kalikupan ug itubag ang dugay na mga kabalaka nga daglang bigit sa mga katungod sa pribadong kabtangan, panginabuhi, katilingban o lokal nga kalalambuan. Si Besas Dotor miingon ang sugyot gisuportan usab sa tanang tulo ka mga kongresista.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito pa-renown si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Butang sa Pag-asa. May butang, Mr. Samar.
2: Kining pinakaon ng kalambuan sa kentang sa panahon karong adlaw. Padayon pag-iapon nato nga gibantayan kining mong bagyo nga nasa sulod sa Philippine Responsibility or FAR nga mao si Typhoon nga si Inday. Kalapot na sa Tropical Cyclone Bulletin number 14, ang issue sa may alasing 2 sa buntag karong adlaw, June 11, 2026. Ang bagyo nga si Inday or Typhoon nga si Inday is now approaching sa Kistima Island of Southern Japan. Sa may alas 4 sa kabuntagon karong adlaw, ang mata o ang sentro sa mong typhoon nga si Inday ginabanat ni basis ng available ng mga data. Anakin ay may mutang sa 500 km northeast of Itbayat, Batanes,

0: North meets coordinates niya 24.0 degrees north, 135.2 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin, yun ang ipos ko ng kabat niya ito nasa 140 km tagtag na ito sa sentro. O gano'n ang negastinis o mga pagurusangin ng kabat niya ito nasa 170 km tagtag na. O kininagairog sa direksyon, northwestward or amihang kasagtan nga doon na ipos ko sa pag-irog 20 km matagtag na. Extent of tropical cyclone wind is strong to typhoon force wind extends upward up to 880 kilometers from the center. Base sa track forecast sa Mong Baguio, unya sa alas 2 sa palis, ana nakini sa 625 kilometers north-northeast of Itbayat Batanes o nakagawat na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, alas 2 sa Sayos Kabuntagon, ana ng kineta 860 kilometers north of extreme northern Luzon or in the vicinity of Xinjiang, China or naasang gawa sa Philippine Responsibility. Ugtungod niningong bagyo nga si Inday, padayon pagyapot kita nga dunay tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 2, giisa kini dito napita sa may northern portion of Batanes. Kining mga lugar makasinati o range of wind speed 62 to 88 kilometers per hour. Potential impact of winds minor to moderate threat to life and property. Samtang tropical cyclone wind signal number 1, giisa sa dito napita sa may Ruiz of Batanes, Baboyan Island, and the northern portion of mainland Cagayan. Samtang ini mga lugar sa makasinati og hangin nga naga range up to 39 up to 61 kilometers per hour ang ikusul sa hangin og samtang potential impact minimal to minor threat to life and property. Base usab sa maong track and intensity outlook sa maong bagyo, kining mong bagyo nga si Inday, gi-forecast kini nga mag-airog mo northwestward and make landfall or fast close to sa Kirishima Island of Southern Japan before making mo-exit sa Philippine Responsibility, mo-exit sa Philippine Area of Responsibility karong buntag, karong adawa, karong buntag. Expected ni kaning mao si Inday mugawas ni sa Philippine Responsibility karong buntag. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol o gingon man sa mga kalungsuran o tagpian sa Tagbilaran o lakit na sa bitong napita sa may Zamboanga Peninsula, BRMN Soxadern o lakit na sa pangbangbayan sa Central Visayas o Eastern Visayas. Karong adlaw makasinati kita ng maragumon nga kalangitan ug may katag nga mapabulan og mga pagpropagilat gumikan sa gitawag nato kining bagyo nga si Inday. Samtang ang upang bayan sa Mindanao makasinati lamang ang mga pupransang pagpanago ug ngadto na sa usay dunay yung maragumon nga kalangitan ug ginumanan sa panagsa nga mga dapit mga pagulan mga pagpropagilat gumikan sa gitawag nato og southeast monsoon o habagat. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mukslabi sa tibok Kabisayan o lakit na sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang katagatan ni Malgraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron na doon ang equivalent wave height nga 1.5 to 3.1 meters high. Manasap sa karon, padayon pagyapon nga ang hangin nga habagat ginhan sa maong bagyo nga si Inday. Ang ato ang propinsya sa Bohol, lakit mausap ang tinatibukan sa itong nasod, makasinati o strong to gale force gas. Karong mga panahon na, doon na pag-itawag na ito o mga pagpunos or gas phase. Karong mga panahon na gumikan sa hangin nga habagat nga nainhan sa maong bagyo nga si Inday. Samtang ang temperatura din sa itong dapit, makasukat sa 25, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. At law, misilag sa may alas 5.28 sa Kabuntagon, umusaw na pusap kini sa may alas 6.8 sa kahapon nun. Dibin lang kutob, kininigikan sa Dibis Pipag-asa, Albert Kerti, Board, Radio Station, Yunodo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa Maing Tinguha, Silent City Mall. At ang indugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagang salamat o mayong buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 10 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
6: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
8: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongest.
2: Sa nasod gay basura sa Supreme Court. Ang petisyon batok ang Senator Francis Chase Escudero kalabot kani sa campaign donations niadtong tuig 2022. Kiniga dugang balita ni mabati humani ini.
11: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
4: Arita sa tondugang mga greetings. Good morning ni Sir Bert Pamugas, Ma'am Chuding Pamugas na minaw karon. Oi Sir Nonoy Zamora among chambers sa Dahab Restaurant. Thank you very much, Sir, sa imong pagpaminaw. Si Sir Sammy Milo, Ma'am Angga Milo din sa Lungso sa Albor. Sige, ginagtanaw sila og sa telebisyon ni sila magtanaw, no? Si Sir Sammy Milo og Ma'am Angga Milo, yung pamilya si Sandra, si Brian Paredes, Christian James Milo Paredes, si Anson, Rojimi, si Sarno Milo, usab si Gian Elizabeth, Ramil, Rosemary, Otinio Milo, good morning. Usab si Dr. Runlet Inting Pumatong, maing buntag usab. Maing buntag usab ni Angeli Carnice, Nina Sanico, si Christian May Foduli, o Christian May, o si Doria Fodulig. Maing buntag usab ni Auntie Liling Mendez, na minapod ka na to karon, Inday Rusko, Rusko Family, Jeff Jerome Almaza, si Mio Almaza, Ginger Mendez Almaza, si Tata Mendez, si Marites Mendez po, no? Nagtanaw o nagnamina po nato karon. Carlos Madura, dia sa Tinago Dawis. Vida Araco Madura, sinang tilang Araco sa Juliet. O si Janice o Jake Sharot o yung pamilya po, mga bata niya. Si Narubi Merkita, Maying Buntag, naminaw. Vitor Merkita, si Ayan, si Kiking Merkita. In si Lala, si Tito Ating Madura, good morning. Maying Buntag, usab ni Nining Makarayan. Nailuloy, Tayromi, Ninyo Makarayan, good morning. Uncle Dudong, si Payen, si Naknak, good morning po. Ma'am Fe Mokada Malimot, good morning. Kagawad Arsenio Malimot, din sa Tagihon, Baclayon. Ma'am Lee Radasa, Nick Radasa, good morning. Si Lisa Peach po, maing buntag. Maing buntag, kanatong tanan.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
13: New Alaksan Extra.
12: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
13: Extra paspas, extra maayo.
12: Bag-ong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Itsahan hunyo 3 ni nga tuiga. Ang petisyon sa pribadong individual nga si John Barry Tayam gibasura tungod kay ang legal nga remedyo nga iyang gisang-at sayop. Ang kaso nagagikan kini sa desisyon sa PFAD nga ihunong ang investigasyon batok ang Escudero o ga Lawrence Lubiano, presidente sa Centerways Construction and Development Incorporated, tungod kinis kakuwang sa ebidensya alang sa iyong paglapas sa Section 95 sa Omnibus Election Code. Giangkon usab kani adto ni Escudero na kadawat siya og 30 million nga donasyon gikan ni Lubiano apan iyang giklaro nga wa siya papel sa pag-angkon sa kompanya sa mga proyekto sa flood control sa gobyerno.
1: Gikan sila sa ICC Chamber 3 ang nakatagdang July 14 status conference sa kaso ni kanhi Presidente Digong Duterte human gipahibaw sa mga partido o guban pang abil ni ini nga wanay issue nga kinahanglang tukion sa proceedings. Gumikan ni ini dili na madayon o dili na ipadayon sa korte ang hearing nga gitagana unta para ni ini. Nakatakda ang sunod nga status conference karong September 16 samtang ang formal nga hearing sa kasong crime against humanity batok ni kani Presidente Rodrigo Duterte magsugod sa November 30 karong tuiga.
0: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnat sa kusog humanini.
2: Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilar. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawang sa nasunod ng nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. May paambit o ga-impormasyon ng Israel sa Estados Unidos kabahin kini sa usa ka bagong specific nga laraw sa Iran sa pagpatay kang U.S. President Donald Trump. Ang report may abot human sa sunod-sunod usap ng mga pagpanimaos tali sa Estados Unidos o Iran nga nakapataas usap sa kahadlok sa all-out war. Samtang mibiya sa usa ka NATO summit sa Turkey, gihangi usab sa Secret Service si Trump nga ibilin ang iyang bag-ong jet nga gihatag usab sa Qatar. Hinoon, ang bag-ong eroplano gipada sa Britain og sa si Trump bibalik kini sa Washington sakay sa usa ka daan nga Air Force One isip pagsiguro usab sa iyang seguridad. Good morning atong nga Gigi Apale sa Canada og si Victoria Hinay.